0: tonight.
1: Yes, us!
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailangan ko kabisis, i-attake, tuwod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kinong Santon Plus Gold. Ilang po nini, bago din na pamatudaan, may pipido din.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kung mapala si Mark, isang call center agent, katuwang ko sa araw-araw na duty, ang Santon Plus Coffee Mix. Siya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert, try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa? Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Balance diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po ako umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
4: Premium D3, subok nga na makatutulong sa kalusugan.
8: Miss na miss na easy.
4: Laging bitin, ibalik ang bansi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo Supplement for Men, may maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bansi na pagmatakalan. Turbo Supplement for Men.
1: Lalakas pa. XFM.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Musical on na senior citizen skin go on. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panihamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold.

0: buhay.
1: Yes, Earl!
0: Tayong lahat ay gusto ng buhay ng masaya, walang problema, at nag-aarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat nito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masugnayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman? Ito, subukan mo. Premium B3 Coffee Mix. Kapila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap. At sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium B3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliin uminom ng Premium B3 Coffee Mix.
3: XFM.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apang dihiyang sa mga sabon na imong gigamit hinungdan na nagsigi na lang kausap-usap og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap karon makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic na usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahubog sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Parahin mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahay all-in-one sa presyo magkapat. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako si Ivo, isa estudyante, lakiap ka sa salamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pala ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong gas.
7: Let's go play.
8: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Since the Pain, alis agad ang pain. Since the Pain lang ang sa alam.
7: Since the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Since the Pain.
9: Symptoms present.
7: Bibili sa mga butika.

0: Plus na Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Mulling the Oil, Vitaglay na mataas ng medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Mulling the Oil.
1: Or bibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Redfield Dermatologist at ang mga ng FDA FRM 108-357.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Kahit walang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo mag-aas. Santol Plus Herbal Oil.
4: Santol Plus Herbal Soap.
5: Okay,
4: Jack
5: Cordero, taga-Butiki. Itong malasakang panit at sasayahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit ang Santol Plus Herbal Soap. Pura ang lasan ng itong sumapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
3: Namigid!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: makahatag og instant energy ang imong gipangita? Anita nga mga higala.
1: Ang Premium J3 Coffee Mix.
0: Ang kape nga puno sa vitamin J3.
1: Ang kusog mapaligon sa atong kabukugan ug kaunoran.
0: Premium J3 Coffee Mix.
1: Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidant.
0: Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat.
1: Premium J3 Coffee Mix.
0: Para sa healthy nga kasing-kasing.
1: Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Wow! Kapag ibang rin! Kami ko, Miss? Miss? Miss?
3: Ha?
2: Ha?
3: Ha?
2: Ikaw na?
3: Oo! Wapas ako na eh! Tungod niya sa Clear Skin Herbal Soap!
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap na makabulig protekta sa skin cells apag malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang pilota kojek with virgin coconut oil.
2: Hala! Nala ko nag-hubin ka!
3: Ay, oo eh! Ako paya! Kablokay din Clear Skin Herbal Soap. Dabog niya isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with bloated kojek and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, maklang naman ko sila, ha?
3: Oo, maklang ka ka. Pero dinilagi ba na? Hintay niyo ipapahayag sa infusyon mo?
2: Oo, glid niyo.
3: At glid
4: ang XFM Network.
5: The

trending na kanta. Kantang sinasayawan ng masa.

0: Mars Cole.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagsabihin ko sa barangay, bilog-bilo, tanawan, I'm a little captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus din. Salamat. I'm excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus din and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Cold. Ang kape mo, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palagay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid.
4: Ang Vision Extra. Soft na capsule.
5: Vision Extra. Soft na capsule.
4: Ang soft na capsule.
3: Na may taglay na nutritive ng napaka-efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Tinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panglalabo ng paligid.
4: Vision Extra. Soft na capsule.
3: Ang soft na capsule. Kapagdang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium B3.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
0: Premium B3.
6: Premium B3.
0: Ito ay mapagkukulahan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium B3 every day. Premium B3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium B3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turtle Supplemental Med. May mata at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turtle Supplemental Med.
8: Kasi wala ka sa sapa. Santong Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong malasa kang panit at sasanyahan ko. Naruwa, tatlo ako na dami kang Santong Plus Herbal Soap. Pura ang itong-itong sumapanit.
8: Santong Plus Herbal Soap.
0: Namigis!
8: Santong Plus Herbal Soap.
0: Santong Gold Coffee Mix. Ay, kapo si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga naibigan ko, balak daw akong matrita. Secret ko, sa paborito kong kape, Santong Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaon pangusin, muriga, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold.

0: ako. Ayan, kasi ano, ang hinihiling kasi sa magagandang lalaki. Ang hiling sa maganda babae.
1: Ano na pala nyo? E di wala.
0: Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Sumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.
2: Kung gusto mong lumigaya ang iyong

paghiras. Akala ko'y mitan ng iwanan ka naman sa sandali, na ikaw ay wala nang ibigay, diba? Kaya pangit na lalaki ang

Kumil na kulang gisip. Ito ba'y totoo? Isang panaginip. Di siya maganda. Ngunit ako'y pinamit.

0: ng sa ating katawan para maiwasan ang tamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan ang humihaan ng immune system.
0: Panginoon, Sunstone Plus
1: Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, fighting nutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
1: Sunstone Plus Herbal Capsule.
0: Garantisado at efektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
0: Pero,
2: nang makilala ko ang Premium T3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium T3 Coffee Mix, tinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium T3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang anumang uri ng sakit.
0: Sunton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto pa nga buhamis o lupoti, apantihi lang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang kaugusab-usab o sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na o clear skin herbal soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makabuti sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga ituitom o tumtom. Kojic na sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. GCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kinig calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Buisa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Sunton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunton Plus Herbal Oil.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko. May sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunton Vitamin C. Yung peak na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginky, Estrella,
8: Sunton Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: Franz Cole.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm like a pig. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning. Namamaga. So, I tried Canton Plus. Yung salamat. Very excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng may tutulong sa akin. Sa mga senior. Pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko. We always take Canton Plus. And Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Cold. Ang kape ko? Canton Plus Coffee Mix? Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka ba? Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paligid.
4: Vision X Plus. Softer Capsule.
5: Vision X Plus.
4: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule
3: na may taglay na lutiin ng napaka-efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus. Softer Capsule.
3: Ang Softer Capsule. Nasa 10 kilowa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulahan pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ah,
0: Laging bitin, ibalik ang balse, ibalik ang alam ng pagmamahala. Turbo! Turbo, supplemental men, may maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at balse na pagmatakalan. Turbo, supplement for men.
7: Ang kilala ko sa pa. Santon Plus, herbal soap.
8: Laika Cordero, taga Butiki. Itong marasa kang panit at sasaryahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus herbal soap. Pura ang lasan niyang itong sumapanit.
7: Santon Plus, herbal soap.
0: Nabigid!
7: Santon Plus, herbal soap.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Ay, opo si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balak raw akong na-trade na. Secret ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold, Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 antioxidants, may collagen at glutathione para sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan niyo Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinakaalang pangusin. Biga, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix.

0: is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat hikop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM Trending Songs.

0: Pagbabawas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
1: Suspension order laban naman kay Retired General Mawa Plaska. Naisilbi na ng Ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
0: Sa balitang regional, PBBM pinaunahan ang rollout ng tiga 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
1: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu, namin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023.
0: Sa balitang showbiz, Jay Abadi binigyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
1: At sa sports, si Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News Nationwide.
1: Mga katropa, panangalihan po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Double, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang mga katropa, ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, isang sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 na hapon hanggang alas 8 na gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira na ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang supply ng grid, habang ang inasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa, na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dagdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pangunahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin ano nito ay mas mabilis ang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nagdadala na magkaroon ng malaking bawas presyo ng abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive negative 1% at 95% confidential o confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, na naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
4: Marami po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapayadihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gabi nila yung trabaho nila, abo nila karamihan yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
1: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ang mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: NCRPO nagpakalat ng nasa 90 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Mahigit sa 90 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Pagbilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasahang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit ang binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa Kapay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpa naman ang Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord noong gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
0: Awak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador, bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Sa unay nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng Senador.
1: Binatikos po ni dating bayan mo na Representative Mary Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Paolo Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
2: XFM News Nationwide.
0: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission to PRC Identification Cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bogie D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga kapropa. Mga kapropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga kapropa.
1: Alas 12:17 na ang tamang oras, buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Kahit din po kami na napapahinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
2: Balitang regional.
1: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa Balita, Marjorie the Kiwag, XFM, Tugigaraw.
6: Personal na bumisita sa lawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugigaraw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-una ang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports sa Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang TIG 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan na sa inlalim ng bawat bayan makikinabang program at Social Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng TIG 20,000 pesos na tulong pang-edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama ang provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugigaraw City Mayor Mayna Tinke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugigaraw City. Kasabay nito, namahagi rin ang pamahalaan ng higit kumulang 3,000 sako ng TIG 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa soda. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinayan ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugigaraw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusalya may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at hulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. Duterte, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
2: Breaking news.
0: Bagong BBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacanang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19.
2: Breaking news.
0: Samantala, mga katropa, Minister ng BMBHPE Barm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Live! Report!
0: Pinagutos si Bang Chief Minister Abdullah of Makakua kay MDST Minister Muhagir Iqbal ang pagbibigay sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Regional ng Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakua. Batay sa report, balbas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabas sa procurement requirements ang mga kontrata nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakua, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa BARM government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MDHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal ng preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanya ang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basihan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MDST Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
1: Samantala, 69 undocumented Chinese nationals sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
7: Ani na potsyam ng mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Tagluluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety law.

0: implementation of Filipino sa nangyari dito.
1: Sa ngayon na wala pa pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
2: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
3: Arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa inkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Patay ang limang pinaniniwalaang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na inkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ng militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng limang hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng inkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M16 machine gun, limang M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing limang hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Katropang Brian, maaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidna at pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone. Katropang Badi, bahagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at panalabing bahagi ng Mindanao dahil sa Easterly, sabang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at panalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorm.
5: Sumigat po, 528 ang araw, Lulubog, 617 mamaya ng gabi.
6: Balitang International.
5: Hatid sa atin to katropa ng San John Jules, inami na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ang kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat naman nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Zedin Al-Haddad. Inikilalang sa paunahing commander na nasabing armadong
2: grupo.
6: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
6: Balita sports.
2: Ang balitang sports, atin naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal lang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang parawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtara ng kahanga-hanga average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
7: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara Impeachment event or trial, katropa.
7: Ako po ang inyong katropa, Brian Tepas.
2: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs, and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Do you speak your perfect speech above the city? Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with your delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: X-FM.
4: Patrick Sana.
3: Fighting!
4: Wellness Center, pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa alam po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po nyo, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, makakasahin po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
5: Salamat, Doc Michelle, sa lahat na ating mga katupang taga Subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
4: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Huwag katubuling magpadala ng inyo pong mga katanungan ha. Sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Huwag kalimutan palaging minom ng Ultimate Trio ng ating pananggadok ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag ano, or pag supply ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Dahil alam naman natin ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating pong pangangatawan mula lamang dun sa ating pong mga kinakain. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon ano, kumbaga sa trend ang hirap na talagang baguhin do kaya ano, kumbaga marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila ano dun sa healthy food choices ano, pero in general kumbaga karamihan pa rin sa mga kababayan natin kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume mga kaibigan. Ano? Minsan, by choice or not by choice, ano? Nakukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
5: Kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, but by consequence, tawag dito, by situation. At saka nakasanayan na rin, ano, yung typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang kulang sa kailangang sustansya talaga. Kasi karamihan natin mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad na, bili na lang ng tinapay, kape, o yun na. At tanghali, kung anong available, ganun din. Na. Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema, no, sa ating bansa.
4: Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento, ano, na tutulong sa ating pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng ating pong kalusugan at syempre, makaiwas sa samod sa aming mga karamdaman. Ayun natin pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? Kaya sa mga kabayan, yung mga produkto natin pwede mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganoon din sa ating pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede naman kaya ay sumadya kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po saan, mga kaibigan, with discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, eh, sabay nyo rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman. Ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo. Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
5: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, eh, may ibang dinatarget na alamin sa ating kalusugan. Commonly, mga condition na nag-uumpisang magparamdam habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly, kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and react, proactive sa kumbaga, point ng healthcare na hindi natin hinihintay na magkasakit na at magkaroon ng mga laking problema bago pa tayo gagalaw. So, ang naturopathic consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using our naturopathic techniques, mga modalities, assessment method na pwede nyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi na ating bansa.
4: Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. So, tayo kasi mga Pilipino nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh? Symptomatic base. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, Doc, doon palang kikilos. Ano? Lalo na pagka matindi na yung symptoms na naramdaman.
5: Kaya ang problema, magastos na kapag ganun ang sitwasyon. Kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan. At worst, kapag talagang medyo malala na, talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
4: Kumbaga sa sasakyan, Dok, ano? Lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin may mga sasakyan. Diba? Meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa sintomas, mga lagutok, mga plat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano, mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagka hihintayin lang natin yung mga sintomas na magsilabasan, mahirap yun, ano? Kasi itong pag-uusapan natin, Doc, itong problema, ano, na hypertension bilang, ano tayo, nasa tayo ngayon, hypertension month. International ngayon, Hypertension Month.
5: Kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
4: Ayan. Yan pa lang, Doc, ano? Na problema. Ay mahirap kung aantayan natin na lalabas yung sintomas niyan bago kakikilos. Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa, ano? Kaya nga, mas pinapaigting nila, Doc, ang pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya, atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. Bago na sa mga kababayan, kung meron yung mga katanungan, ay huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po, hanap yung sita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ay narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pala makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat nabigyan ng gamot sa anumang uwi ng sakit.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
4: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay handed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb na bibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan na piling-pili ang sangkapan. At kung kapansin ninyo yung mga content niya ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santon Gold Herbal Capsule natin. Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talaga naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, dun lang sila awe, yung mga namamaga na nakikita nila. Yes. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin, hindi tayo ano dun, hindi tayo aware. Ano? Yes. At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Doc, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
5: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: O, kaya mapapansin mo na lang, meron kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms, mm-hmm, na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yun eh. Mga mapalatandaan lang yun na there's something wrong.
4: Yes.
5: Mas matindi sa loob ng ating katawan.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag po kalimutan, uminom po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng ating pong pangangatawan. At yan nga Dok, pag-uusapan natin, ano? Itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin po mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat nating pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan if not totally ano, mawala itong mga ganitong kaso sa ating pong komunidad.
5: Itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, hina-highlight kasi nila yung paglaban dito sa tinuturing silent killer, ha? Sa pamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, yung early detection and lifestyle modification.
4: Yeah.
5: Yun ang kanilang advocacy, ano? So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication. Kaya ng mga heart attack, stroke, at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan bago dumating yung symptom. Yung problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney, at utak ay already under serious stress. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion ng mga adult between the age of 30 to 79, ayon sa World Health Organization, ay apektado nitong hypertension. At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam.
4: Meron sila nga yun ba? Tumatanggi talaga to.
5: Oo.
4: Na high blood sila.
5: At nasa 1 in 5 people na may hypertension ang nagpapacheck at nag-take ng medication to control their hypertension. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern. Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat tatlong Pilipino adult.
4: Grabe.
5: Ibig sabihin, 16.8 million adult ay nabubuhay na may kondisyon na high blood na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke, at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakukontrol yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH, para mabigyan ng information campaign and several other programs para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano din, di ba? Yung syntax, di ba? Ang ano na may itax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino. Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, yung mga ganun. May mga ganun na batas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
4: Dapat malaman natin, ano nga ba itong tinatawag nila na hypertension? Yung iba kasi Dok, hindi alam na mataas na nga yung blood pressure nila maliban na lang pag nagpapa-BP. Eh yung iba, ayaw magpa-BP. Kasi ayaw nga, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
5: Sabihin nila, normal lang sa akin yan. Hindi nga ako
4: nag-stroke. Kasi nga pag na-BP, nakita doon, 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan. Ganyan yung BP ko.
5: Baka sira yung pag-BP ko. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke, yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon naman yung mga kidney failure, yung papadialysis. Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira siya, no? Yung pagkabulag, ganun din yung naagang kamatayan. Kasi pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugong. Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwedeng ma-improve, ma-control, using lifestyle medicine. Mapapansin mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot. Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi yung dugo mo, lumalapot. Kaya nakikita na mataas yung presyon. Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong. That's why lumalapot ang dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan. Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime kung magiging pabaya ka. So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, hindi na babalik sa'yo.
4: Tama
5: na. Kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot because ang pinaka-importante dito, ma-prevent, ma-improve yung condition, ma-control yung complication, through lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, etc. So, marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
4: Hello, Doc. Sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so, alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, mayroong stage 1 at stage 3 pala na itong.
5: Mayroong stages siya.
4: Stages niyan. And then, yung iba, Doc, nagtataka, bakit nakaraan, ganito yung BP ko? Bakit ngayon, ganito naman, mababa? Kumbaga, parang fluctuating yung blood

0: yung puso mo, mm-hmm. di ba? Between the beat, yun yung tinitingnan ng diastolic pressure. Mm-hmm. So, ang normal blood pressure sana, based on standard, ay mababa sa 120 over 80 mm-hmm. millimeter of mercury or mmHg, ano. So, pag mababa sa 120 over 80 yung iyong blood pressure, they consider it as normal. So, yung 120 over 80, ang kanilang definition ngayon mm-hmm. ay elevated blood pressure na yun. Mm-hmm. Dati nun, normal lang yun.
1: Uh-huh.
0: Pero ang sabi nila, because of the pressure, stress, everything, you need to maintain lower than 120 over 80. Yan ay ayon sa WHO. So, yung hypertension, ikakategorize natin na normal yung less than 120 over 80.
1: Mm-hmm.
0: 120 to 129 systolic and below 80 diastolic, ano? Ay, medyo ano na yun, medyo elevated. Stage 1 hypertension, 130 to 139.
1: Mm-hmm.
0: Ang diastolic is 80 to 89.
1: Mm-hmm.
0: Stage 2 hypertension, 140 to 190. 140 over 90 or higher. Pag umabot na ng 180, over 120 or higher, ang tawag nila doon, hypertension crisis.
1: Mm-hmm.
0: So, yung hypertensive crisis, medical emergency na yun.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi mo na dapat ipagwalang bahala yung katawa pa. Kasi pwede kang tumumba na lang doon.
1: The best way na i-check ang inyong pong blood pressure every morning pagkagising mo. Bakit? Kasi yan yung time na relax yung katawa.
0: Hindi ka pa galing sa trabaho.
1: Kumbaga, kung ano yung magiging resulta ng blood pressure niyo po doon, ibig sabihin, yun yung pinakamababa na BP ng inyong pong pangangatawan, ano? Ibig sabihin, kung nag-BP ka na kakagising mo pa lang, tapos pumatak ng 130 over 90, ibig sabihin, mataas dok ang blood pressure nila, ano? So, kasi pagkahapon ka na mag-BP, possible na elevated talaga siya, dok. Slightly elevated siya.
0: Pagpagod ka sa trabaho, may stress na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pinaka-the best talaga yung pagkagising mo sa umaga.
1: Yeah. So, Rock, bakit ba napakadelikado itong high blood pressure o pag tumataas ang presyon ng dugo ng isang tao?
0: Alam mo kasi yung ating blood vessel, design niya na mag-handle ng normal pressure range.
1: Mm-hmm.
0: E pag tumaas yung presyon mo, pwedeng magkaroon ng diferensya. Yung artery mo pwedeng manigas.
1: Mm-hmm.
0: Yung wall ng ating mga daloyan ng dugo ay pwedeng ma-damage. Pwedeng magkaroon ng plaque deposit. At yung daloy niya ay pwedeng humina, no?
1: Mm-hmm.
0: Para kang kanal na nabarahan ng mga basura. Ganun mm-hmm. nangyayari. At pag nangyayari yun, over time, pwedeng masira yung mga major organs mo, yung puso mo, yung utak, yung kidney, yung mata sa nervous system natin. Kaya tinuturing ito na leading cause of cardiovascular disease sa buong mundo, itong hypertension. Kumbaga, kung wala kang high blood, medyo malayo-layo pa ng konti na mag-develop ka ng heart disease. Kasi normal yung daloy ng dugo mo, yung puso mo, hindi mahihirapan eh.
1: Mm-hmm.
0: That's why we are developing heart problem kasi nga, unang-una sa lahat, nahihirapan yung puso sa hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun yun. Ganun lang kasimple, kumbaga. Kung titignan natin yung bakit napakadelikado nito. Kasi take note, ang number one killer sa buong mundo, hindi ito nasasapawan ng kahit anong sakit, heart attack.
1: Mm-hmm.
0: At ang number one reason why we have heart attack is because we have hypertension.
1: Kaya sa mga kabayan, hindi dapat yan malitin o basta-bastahin. Sa mga kadahilanan ito, Dok, over time, meron ba mga nadagdag kung ano yung mga pinaka-suspect or pinaka-cause kung bakit tumataas ang presyon ng isang tao?
0: Oh, well, established yan because ang hypertension is the most common na condition na makikita mo sa komunidad. So, pinag-aralan nila at nakita nila na identify yung mga positive factors. Una, according to their study, pag sobrang taas ng salt intake natin, because yung sobrang asin, nagkukos siya ng water retention sa katawan. Nire-retain kung saan may salt, nandun yung water. So, pag nag-i-increase yung blood volume sa ating pong arteries, tumataas yung blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: So, wherever we have super salty na mga pagkain, tapos kulang tayo sa water din.
1: Nako.
0: Nahihirapan yung ating circulation. So, yung mga instant noodles, mga processed meat. Kasi, bakit yung processed meat tinatarget natin? Kasi nga, ang daming preservative niya.
1: Mm-hmm.
0: At salt, ang isa sa pinakapangunguna. Mga fast food, chips, canned goods, yan ang nakikita na nila na maraming bilang ng salt.
1: Mm-hmm.
0: Yung paggamit ng table salt sa pagluluto natin, wala pang masyadong issue dun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, for example, nagluto ako, ang ginamit kong asin sa isang luto ko ay mga isang kutsara ng asin. Hindi ko naman naubusin lahat yung niluto ko.
1: Ano,
0: hati-hati naman kami dun eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi yun ang cause. Ang pangunahin

0: cause ng salty foods, yung mga other foods na kinakain natin. That is loaded talaga. Mm-hmm. Kung titignan mo yung nakalagay sa kanilang pakete, magugulat ka sa dami ng salt.
1: Eh, minsan, wala nang tumitingin doon bok.
0: Ay, wala.
1: Minsan, wala naging aware doon.
0: Titignan mo ba yung isang chicherya na kinakain, mm-hmm, huwag na natin pangalanan, kung gaano karaming salt nilang, mm-hmm, milligram, tapos ikaw lang yung umubo. Mm-hmm. Diba? Yun yung mga hidden salt na tinatawag. Mm-hmm. O, pangalawa yung obesity at sobrang pagtaas ng timbang.
1: Yan, ako.
0: Kasi habang tumataas yung timbang natin, mas mataas yung tinatawag na vascular resistance, kasi, mm-hmm, yung fats is talagang malapot yan eh.
1: Mm-hmm.
0: At isa yan sa pangunahing dahilan ba't bumabagal ang daloy ng dugo natin. So, ganun din, kapag ikaw ay may obesity, nagkakaroon ng problema sa hormone balance natin.
1: Mm-hmm.
0: And usually, sabi nga nila, yung obesity daw ay isa sa dahilan ay yung syndrome X, di ba? Yung pagtaas din ng insulin sa ating katawan, because hindi nagiging effective ang insulin kapag tayo ay nagkakaroon ng obesity. Kaya naiipon lang siya sa sistema natin, that causes a lot of damage. Ano? At mas mahirap tumibok ang puso kapag mataba,
1: mm-hmm,
0: yung dumadaloy sa atin pong mga dugo. O, at ang mga iba pa, yung lack of physical activity, yung chronic stress, mga dahilan din yan. Kasi pag kayo na-stress, tumataas yung stress hormone like yung adrenaline, cortisol,
1: mm-hmm,
0: na automatic nagpapataas ng blood pressure natin. Ano? Paninigarilyo, yung alcohol intake,
1: mm-hmm,
0: may mga sinasabi pang genetic factor. Totoo naman yun, yung genetic factor na, for example, yung family nyo may history ng hypertension, pwede yung maipasa sa genes. Totoo, mm-hmm, yun. Pero ang pinakang mababa kasi na percentage ng hypertension, mm-hmm, is genetic.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin natin mga 5 to 10% lang ng causes ay genetic. Mostly kasi ay lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabi sa pag-aaral.
1: Yun talaga yung major factor.
0: Isa pa yung kidney problem. Mm-hmm. Nasira yung kidney mo, apektado din yung blood pressure mo.
1: Nice.
0: Likewise, pag may hypertension, ka-affected mo rin yung kidneys. At saka yung isa sa common problem, yung sleep deprivation. Saka yung sleep apnea. Pag kulang sa tulog, nakong dami tatamaan. Topic pa lang natin nung nakaraan. Hindi magandang pagtulog ay nagtataas ng stress hormone at sympathetic activity ng katawan. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng rise of blood pressure.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan natin, yan yung mga factors kung bakit maaaring tumaas ang presyon ng ating pundugo. So yan, kailangan maging aware tayo sa mga factor po na ito, ha? Yung mga pinagmumulan or nakapag-trigger ng pagtaas ng BP natin. Tulad yan na nabanggit mo kanina, Doc. Karamihan dito sa mga causes na ito is lifestyle and preventive yan sila, mga kaibigan. Nasa sa atin yan. Kumbaga, nasa kamay mo yan kung paano mo ipiprevent, may iwasan yung pagtaas ng pressure ng inyong pong dugo, mga kaibigan. Ha? Okay, Doc, bago tayo dumating bago tayong patuloy sa ating pag-uusap dito. Ha? Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, mayroon nagtanong dito. I think related din to sa pinag-uusapan natin. Kapag sumasakit daw yung batok niya, Doc, sumasabay yung pagsakit din ng kanyang ulo.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong niya, ano daw yung pwede niyang gawin?
0: So, una-una, first aid dyan is maglagay ka ng cold. Kung, halimbawa, possible hypertension na ilan.
1: Mm-hmm.
0: Ang first aid dyan, maglagay ka ng cold towel or ice pack sa head area.
1: Yeah.
0: Ang purpose nun is to lessen the pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun nga eh, yung bakit sumasakit ang ulo mo, nahihilo ka, parang iba yung pakiramdam.
1: Mm-hmm.
0: Kapag high blood ka, naapektuhan kasi yung daloy ng dugo mo sa brain. And kapag masyadong tense yung daloy ng dugo sa brain, yan yung simula ng problema na pwedeng puputok yung ugat,
1: mm-hmm,
0: pwedeng babara. So, kung ang dahilan ay hypertension,
1: mm-hmm,
0: o yung alta presyon o high blood. Pero kung ang dahilan naman yan ay, halimbawa, may cervical problem ka, mm-hmm, yung neck mo, yung spine mo, may problema, o may mga ipit, or may tension, So, ang pinaka-the best doon talaga is yung mga therapy.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa therapy kasi, masyadong iniingatan tong neck. Hindi,
1: yes,
0: ito,
1: tama,
0: hindi ito, hindi ito, maselan mm-hmm. o sensitive na parte. Kasi nandyan yung mga major arteries natin, ano, na kinakailangan yung carotid artery nandyan. Mm-hmm. So, di ba, yung mga veins natin, malalaki. So, kinakailangan nating maingat din. So, yun yung first aid sa neck pain with headache.
1: Mm-hmm.
0: I-reduce mo yung pressure going to the head by putting cold fomentation. O yun ba, naglalagay ng ice pack sa ulo.
1: Yeah,
0: yung,
1: no.
0: Sa batok, yung tuwalya na nilagay sa ice cold water.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pwede nyo gawin.
1: Lalo na ngayon, mainit ang panahon dok, ano? Madalas yan. Lalo na kung ikaw ay high blood or merong hypertension, tapos na ano ka, na-expose ka sa matinding init, maaaring makapag-trigger yan ng pagtaas ng BP mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: At yun yung madalas dok maramdaman. Dito, yung iba, nag-umpisa sa balikat, umakyat sa batok, hanggang mapunta sa ulo.
0: Tapos makikita mo, nagpa-pulsate yung ano, yung isang parte ng ulo. Mm-hmm. May mga pulso dyan, ang nararamdaman. Ako pag ako na gano'n ang sitwasyon, yung masakit ang ulo, napapansin ng mga anak ko, nakakaroon ko ng letter V dito sa noo.
1: Sa noo.
0: Yung ugat dito na parang V lumalabas. Ibig sabihin nun, yung circulation mo doon talagang very intense at masyadong nahihirapan yung daloy ng dugo because masyadong concentrated yung daloy doon.
1: Mm-hmm.
0: At yun ang dahilan kung bakit confused, pinagpapawisan, masakit ang ulo, nahihilo. Maraming nagiging discomfort kapag gano'n.
1: Ayan, sa mga kabayatan, maging aware tayo sa mga maaaring symptoms o possible na sinyalis ng pagtaas ng blood pressure. At higit sa lahat, dapat na alam natin yung mga dapat ating gawin.
0: Bago tayo mag-break sa second part natin, dun sa mga nagtatanong, ano bang symptom ng hypertension? Panlakit ng ulo, pwedeng pagkahilo, yung iba nagbablard yung vision. Hindi ka naman dati malabo yung paningin, biglang lumabo yung paningin mo. Yun, sign nyo ng hypertension. Saka yung chest pain, yung iba nosebleed.
1: Nako, yan.
0: Yung lagi ka nag-nosebleed, ay palatandaan na posibleng mataas ang BP mo.
1: Yeah.
0: Sabi nga ng kaibigan kong doktor, buti nga nag-nosebleed ka. Mm-hmm. Kasi kung ang pumutok na ugat yung sa loob ng utak mo, ay mas mahirap yun. Di ba? Kasi matindi yung pressure. Yung pagkapagod na sobra, na hindi mo maintindihan, lagi ka nalang pagod.
1: Mm-hmm.
0: Madalas ka nagkakaroon ng arrhythmia, yung tinatawag nilang tachycardia, yung pagbilis ng tibok ng puso. At yung iba parang kinakapos ng hininga kahit magsalita. Lumakad lang konti, kinakapos na ng hininga. So, pero paan lang yun. Possible yun sa ibang sakit. May ganun din.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka-reliable way to know if you're high blood or not, magpa-blood pressure blood monitor pressure. Ka.
1: Oo.
0: Yun ang pinaka-reliable talaga.
1: Mm-hmm. So, yun, pansinin nyo yan at observahan nyo. Yung mga symptoms, kung inyo nararanasan nyo, ilan o karamihan doon sa mga symptoms po na yun. Ako, magpakonsulta na kaagad, ha? At mag-monitor ng inyong pong blood pressure, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa inyo mga katropan, ha? Huwag po mahimagtan. Text line sa ating po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag po tayong patuloy. Ating po muna pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamagitan ng pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Sample Gold Live Testimony.
3: Ako si Nathan Siaud. Ako may bin ako dito sa ES Super sa Samsung Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumiso yung thyroid ko. 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Ito yung dire-direcho ko kasi hindi ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yun ang maganda yung teknito kaya bumibili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Gusto na ko pa ulit ang tuluyan ang dumiso aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Samsung Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
5: Ninya po.
4: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
5: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timpla niya.
4: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangosteen, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
5: Ganun ba?
4: Iyon siya sabi, nagkapi ka na, nagwapa ka pa.
5: Ay, sana all!
4: Maraming salamat po!
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sunfall Plus Coffee Mix.
4: Ah, good morning po.
5: Good morning din po.
4: Kamusta po yung inumin mo natin kape?
5: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Kaya minsan masarap.
4: Okay, so para mas nakasanay yung kape.
5: Mas ano siya, mas okay siya. Masarap.
4: Diba nga sa pagkakilig na yun yun yun yun yun yun
5: yun. Thank you din po.
2: Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan. Sa ating programang The Secret of Health, kasama pa rin po Doc Michelle Hias at Doc Algie Bakla.
1: Magandang araw po ulit at maligayang pakikinig sa inyo lahat.
0: At sa mga katropa dyan, ang program po ito ay hatid sa atin ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto, especially sa mga kababayan po natin. Mga katropa din dyan, nakakaranas ng hypertension. Huwag niyo kalimutan, ultimate trio na pangakailangan po natin. Ang Santon Gold, meron po yan siyang mga extract na nakakatulong para po ipanormalize ang blood pressure ng ating pong pangangatawan. Ang vitamin C, napakahalaga para sa pangangalaga ng healthy blood vessels. Ang iba na ang vitamin C yung tumutulong para maingatan yung elasticity ng ating pong mga kaugatan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At ang premium D3 naman ay tumutulong sa ating pong bloodstream para maging normal, ano? Yung mga lipids na nandyan, ano? Kasi yun yung isa sa mga, ano eh, isa sa mga dahilan kung bakit lumalapot yung dugo natin pag dumadami yung mga fats, cholesterol, nandyan sa ating pong bloodstream, ha? So, na kailangan natin ng mga essential fatty acids, ha? Para po matulungan yung ating pong bloodstream, mga kaibigan, ano? Na maging maayos, hindi nataas yung viscosity ng ating pong dugo at maging normal ang dalo nito sa ating pong mga kaugatan.
1: At sa mga essential fatty acid din naman na ginagamit ng katawan to metabolize para mas ayos din yung balanse ng taba sa katawan natin. Mm-hmm. O kaya very important na meron talaga tayong sa ating diet. Kaya di ba pag kumakain tayo, may mantika din, pero mahalaga na malaman natin kung saan tayo kukuha at ano yung tamang fat na kinakain natin everyday.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun ang kagandahan. Kung meron tayong supplement na meron ng essential fatty acid at may mga phytochemicals na nakatutulong talaga sa balanse ng metabolismo at taba sa katawan.
0: Yan, ha? So, Pre-D3, Santone Vitamin C at Santone Gold Herbal Capsule. Mabili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Doc, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, no? About hypertension. Pagka ang hypertension, Doc, hindi natin binigyan ng pansin at pinagpawalang bahala, ano yung mga possible na mga complications na maidulot nito sa katawan natin?
1: Pag hindi talaga controlled yung hypertension, ibig sabihin ng hindi controlled, ni wala kang maintenance. Tapos, hindi ka pa maingat sa diet mo. Diba? May mga ganun tao eh, kasi minsan, kaya nga dito sa program natin, hindi natin ina-advocate din na kapag may high blood ka ay hindi mo susundin yung doktor mo pag binigyan ka ng maintenance. Dahil lang iniisip mo yung maintenance, may tawag na ano, tawag dito yung side effect. Diba? So, kung wala ka ding maayos na management sa diet mo, hindi safe yun. So, kung papabayaan mo ano, ang hypertension na uncontrolled, una, pwede ka ma-stroke. Mm-hmm. Kasi yung mataas na pressure, pwedeng ma-rupture or mabarahan yung blood vessel sa utak natin. Yun ang pinaka-critical eh. Kaya ang mga daloy ng dugo sa utak natin, hindi naman sobrang lalaki niyan.
0: Tama na mo.
1: Kaya yung pagbabara ng dugo, greatly affected talaga yung ating utak. So, pag nagbara or pumutok yung ugat, pwede ka ma-stroke. Next thing, pwede kang magkaroon ng heart attack kasi pag masyado malapot yung dugo mo, pwedeng mabarahan yung ating coronary artery. Na mismong artery na nagsusupply ng dugo sa mga kalamnan ng ating puso.
0: Kaya ang mga coronary artery pala daw, napaka-pino din pala niyan.
1: Yes.
0: Sobrang pino din yung mga ano yan, coronary arteries na yan.
1: Kaya pag nabarahan yun, yung mismong delivery ng dugo sa puso mismo natin na siyang responsible sa pagbomba nito sa sistema, pwede kang magkaroon ng agarang heart attack. Yung iba naman, pwedeng hindi agad-agad, pero pwede kang mag-develop ng heart failure. Ibig sabihin ng heart failure, ito yung mismong diferensya na doon sa puso mo. Pwede siyang mag-enlarge at humina over time na pwede maging dahilan ng heart failure na pwedeng ikamatay mo din. Another thing is yung kidney failure. Kasi yung hypertension sa sobrang lapot ng dugo, nadadamage niya yung filtration units ng ating kidneys. Kaya nasisira yun. That can eventually turn to kidney failure. Blindness. Kasi yung ating mata, liliit na ugat niyan. Sabihin na natin na halos yung lalaki ng mga buhok, ng mga tawag natin doon yung microcirculation. Sa mata natin, pag malapot ang dugo due to hypertension, pwede ma-damage yung retina ng mata natin at mag-cause ito ng blindness o pagkabulag. Ano? And another thing, bukod doon, yung paghina ng ating cognitive health. Ibig sabihin, yung ating utak, pwedeng masira yung function niya, gaya ng memory. Kaya yung iba, like yung elderly natin, nagde-develop sila ng dementia na pwedeng humantong sa problema, no, na kalaunan because of chronic hypertension. At isa pa na usong-uso ngayon, yung pagkakaroon ng aneurysm.
0: Nako.
1: Hindi sabihin ng aneurysm, yung nagbabalun. Imagine niyo yung lobo pag hinipan mo, anong nangyayari? Lumulobo siya, di ba? So, that will happen to our blood vessel. Kasi sa sobrang lapot ng dugo, yung kanyang pressure dun sa artery, pwedeng magbalun dun sa ano na, yung ating artery, yung arterial wall natin. So, pag nangyari yun, para ang ticking time bomb. Anytime, pag tumas yung blood pressure mo, pwedeng puputok yun. Ha? Magra-rupture yun. Dahil ang aneurysm ay nagpapahina sa ating mga blood vessel wall. So, yun ang mga ano po, major complications and danger kapag hindi tayo mag-control sa ating hypertension. So, in-identify po yan ng WHO, World Health Organization, yung mga yan bilang mga major cause of premature death globally due to hypertension.
0: Marami yan. And ilan dyan sa mga ano na yan, Dok, pagka tinamaan ka, bibihira ang ano, hindi naman sa pananakot, mga katropa.
1: Oo, may talaga nakakatakot.
0: Very fatal. Fatal siya.
1: Oo.
0: Yung mga komplikasyon na yan. Kaya nga, pinag-iingat tayo na as much as possible, hindi nahahantong dun sa ano na yun. Hindi nahahantong sa punto po na yun, mga kaibigan. No? Ngayon, Dok, paano natin mape-prevent na tayo ay hindi na mapunta dun sa ganong sitwasyon, mga komplikasyon nitong hypertension na ito?
1: Ayan, siyempre, pag-uusapan natin ito bukas.
0: Ah, okay.
1: Kasi medyo
0: mahaba-haba.
1: Gusto ko medyo makompleto natin. Hindi tayo nagmamadali. So, abangan nyo bukas yung kompletong way, naturopathic way to handle hypertension. Pero bibigyan ko na kayo ng hint. Okay? Ang hypertension po is completely preventable. Napakalinaw ng mga pag-aaral na hindi natin kinakailangan mamatay sa hypertension. Hindi natin kailangan magka-high blood porque ang nanay-tatay natin may high blood.
0: Tama. Oh.
1: Merong isang pamamaraan, hindi lang isa, marami pa, na napatunayan that can successfully prevent hypertension. Kasi hindi nga ito nagagamot. Kasi nga, itong hypertension is a continuing condition na pwedeng pag nagpabaya ka, high blood ka ulit. Parang sipon lang yun eh. Yung common cold, wala rin gamot. Pero you can prevent it. Diba? So yun ho ang ating pag-uusapan na bukas. Abangan nyo po yan para hindi tayo mabitin. So we can live without hypertension na effectively using diet, using lifestyle modification, and that's for sure. Ang kailangan lang alamin natin ano yung mga pamamaraang yun. And syempre, ang laki ng papel ng ano dyan, Santon Plus Gold.
0: Yes,
1: oh. Kasi alam mo, for many years, from 2011, ay talaga napakarami ng mga katropa natin ang araw-araw uminom ng Santon Plus Gold. At nakikita nila, nafe-feel nila yung difference. Okay? Anong pagkakaiba nung umiinom sila ng Santon Plus Gold at ngayon na umiinom na sila, anong pagkakaiba na naramdaman nila sa kanilang hypertension? So, yun yung dapat nating maintindihan ng mga katropa.
0: Yan. Yeah, bukas, antabayanan nyo itong programa muli natin dahil mas i-broaden up natin.
1: Solusyon naman ang pag-usapan natin.
0: Yan. So, mahalaga na alam din ng mga kababayan natin ano yung mga pwedeng pamamaraan na gawin para labanan ano itong problema po na hypertension, mga kaibigan. Okay? So, yung mga katropa, huwag po mahihimag tunay. Text na yan sa ating po numero. Ating po, text 9-0969-6096-6-0965-45. Again, 0969-609-6545. Dok, mayroon nag-text dito, ano? Appreciation message. Ayan. Galing po kay Lori Sebastian Kabuhat ng Malolos City. Hello po, Yes to Health. I really appreciate your program. I learn a lot. And user na po ako ng Santong Plus Gold for 2 years this July.
1: Wow.
0: Kudos to your program. God bless you more.
1: Salamat din po, ma'am, sa matyagang pakikinig. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito yung napatunayan ko. Kahit alam mo isang bagay, pag hindi mo naririnig at nare-remind sa iyo, hindi magsisink-in.
0: Yun nga.
1: Kahit nagbabasa tayo ng mga ngayon kasi ang information overflowing sa social media, bumasa ka, pero iba pa rin kasi yung nakikinig.
0: Tama.
1: Kasi, for example, The Secret of Health, yung mga naririnig nyo dito are all verified information. Mm-hmm. Hindi tayo nag-exaggerate, ano? Mm-hmm. Kasi bawal ang fake news at sa programang ito, ano? So, we are making sure that all the information are with basis. Kasi sa totoo lang, talagang ang dami natin mga kababayan, kailangan talaga nila ng, ano, ng basic knowledge.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, pumupunta lang naman tayo sa ospital pag hindi na natin kaya, eh. Di ba karamihan ng Pilipino ganun? So, para maiwasan yung mga wala tayong kalaban-laban, so we need to know basically how to take care of our body.
0: Mm-hmm.
1: Using natural kasi. Bakit natural? Kasi yun yung afford ng karamihan. Afford nila yung mga halamang gamot, afford nila yung pamamaraang hindi na sila gagastos ng malaki.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinaka ano rin talaga na kailangan alam natin kung anong ating inahandle. Anong sakit meron tayo. So, magpapacheck up talaga kayo. Salamat doon sa ating ano, sa ating listener. Thank you for appreciating our program, ma'am, and for using the product of Yes to Health.
0: Yun, no? Maganda. Hindi mo nabanggit kung ano yung problema mo before. Bakit ka napasubok na Santon Gold Herbal Capsule natin, ha? Maganda to, maana si ma'am. Ma-interview natin si madam, ano? Sige po. Okay, to Doc, may another inquiry. Doc, tanong ko lang, ang Santon Gold Herbal Tea, pwede po ba tanggalin yung tea bag at ilagay sa mainit na tubig yung laman? Ano po yung pag-inom before meal or after meal? At ilan po ang pwedeng inumin sa isang araw? Salamat po.
1: Ay, pwede naman. Kung kaya lang naman ilagay sa tea bag yan para pag nilagay mo sa mainit, hindi mag... Iba kasi ayaw nila na may bumabara, eh.
0: Oo.
1: Pag higop mo, nakasama na yung powder kasi yan, mga herb, ano. O kaya nilagay sa tea bag para pag nilagay mo, hindi sasama sa tubig. Pero, if you want, walang problema naman. Tanggalin nyo, ilagay nyo. So, you can take the tea anytime you want between meals.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun ang pag-inom ng tea. Matawag nila sa mga matatandang termino is agua tiempo. Iniinom mo between meals. Ano? Tapos, yung iba, iniinom siya before bedtime. Iba, after gumisi sa umaga. Mm-hmm. Kung hindi nyo hilig ay kape at hilig yung tsa, hindi yun ang inumin ninyo. So, at least 2 to 3 cups per day. Yan namang isang tea bag, eh, pwede mo namang gamitin ng dalawang beses, eh. Hanggat may katas, pwede mo gamitin yun. Yung mga matitipid, hanggat yung tea bag,
0: hanggang kumukulay din.
1: Kumukulay. hanggat may katas, eh, ginagamit nila, eh. Pero yung mga, ano, yung mga, you know, masyadong busy, yeah, gamit nila isang tea bag, isang baso. Then after that, okay na yun sa kanila. O, depende po sa inyo yan. Basta, yan may napakainam na isa sa ating health maintenance. Hindi gamot, ha? Health maintenance. Kasi ang minimaintain natin kalusugan, masakit, eh. Kaya hindi natin kiniklaim na yan ay gamot kasi iba ang target niyan. Ang target niyan is sustenance of nutrition, detoxification, napakaganda niyan, pang-detox. Especially yung mga taong lagi nilang nagre-reklamo sa may plema, may sipon, sira yung panunaw, di makadumi ng normal. So, yan ang i-take niyo everyday. It will help you ano, manage that kind of problem.
0: Doc, another inquiry. Doc, si Hector Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas. Tanong ko lang po kung ang Santong Plus Gold ay pwede sa may prostate at sa hirap sa pagdumi. Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Ang suggestion ko, mag-take kayo ng ano, one capsule 3 times a day before meals. Kung meron po kayong ganyan, bilang maganda yan. Maraming iniinom na ano na kababayan tayo na may prostate enlargement. Tapos sinasamahan pa nila ng ano ng premium D3 at saka ng vitamin C. Yung tatlo na yun, yun yung ano eh. Kumbaga kaya ng ultimate trio kasi yung tatlo na yun ang swak na swak yung kanilang combination.
0: Oo.
1: Sa pangailangan ng katawan.
0: Yung kanina nag-text, Doc, nagpa-love siya ng text niya. Mataas daw yung blood pressure niya. Mataas yung BP niya. At kapag hindi daw magalaw yung kamay niya at paa at saka yung dila, ay hindi daw siya nakakapagsalita. Si Ma'am Renaline Buhoy.
1: Oo, kasi pag mataas talaga yung blood pressure mo, affected talaga yung ano. Hindi ba siya na mild shock?
0: Yun nga, oo.
1: So, kasi ganun ang pwedeng gawin talaga ng mataas na presyon. Talagang kailangan maintain niyo po yung healthy diet kasi baka po ma-stroke talaga kayo. Kasi yun ang ano eh. Yun lang naman ang kinakatakutan pag meron kang hypertension. Either may stroke ka or may heart attack. Yun ang pinakang pangunahing major complication.
0: Mm-hmm. So, yan, sa mga kababayan natin, ha, na mataas ang kanila pong blood pressure, hindi nararamdaman mo yung mga simptomas po na yun, mahalaga na makapagpakonsulta. Ano? Sa mga tanong kung saan ang gastro-health clinic po natin, depende kung saan po kayo located. Ano? Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas, Doc, ano? At dyan sa Santa Rosa branch natin, dito sa Luzon. Ano?
1: Oh, sa Batangas, Thursday. Nandiyan tayo pag Thursday sa Batangas City.
0: Yan. Sa Visayas, meron din po tayo sa Iloilo and then sa Mindanao. Also have clinics. Ano? So, depende kung saan po ang lokasyon ninyo. So, puntahan nyo ating po mga Yastro Health Wellness Center para po makapagpakonsulta po kayo. Libre lang ang consultation sa ating po mga Yastro Health Wellness Clinic. Ha? Kung gusto nyo maka-avail ng mga service ng Yastro Health, ay marami po tayong iba't ibang klase ng mga modalities. Ano? Program. Health program para po sa inyo. Ano? Sa medyo yung detoxification natin, yung pain relief na mga program natin. Ano? Sa mga kababayan na nakakaranas ng overall body pain, sa mga ng pangangatawan, nandiyan yung mabukbuyang natin, therapy. Ano? Yung acupuncture therapy natin. At kung dito kayo sa ano, malapit sa QC, sa Balibago, at saka sa Batangas, meron tayong schedule, Doc, ng natural therapy din po natin. Ano?
1: May schedule yun. Kaya kailangan nyo lang makipag-unayan sa atin pong secretary doon sa Batangas branch.
0: Wala yung iba. Yung halos hindi may angat yung balikat, yung kamay. Hindi makapaglakad na maayos. Masakit yung mga likod. Kaya subukan nyo yung natural therapy natin, mga katropa. Okay? Para doon, no? Napakabilis ng oras po natin. Baka ipahabol ka ng mensahe doon.
1: Siyempre, salamat po sa lahat na ating mga katropa, mga kaibigan natin, taga-subaybay na nakasama natin sa ating programa ngayon po. No? At sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. And see you again tomorrow sa isa na namang episode ng usapan po na pwedeng makatulong sa pagpapataas po ng ating kamalayan, kaalaman, sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa at mga kababayan tayo na lagi pong sumasali at nakikinig dito sa ating pong programa. At sa hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngala po ni Doc Rimilu Tuoy, ating pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.

0: Prokrenaan sina.
1: Ayan!
0: Mga ikaw lang ang mamahalin.
1: Ayan!
0: Ayo pagtuwa na, day.
1: Ayan!
0: Diba?
1: Ayan!
0: Ikaw lang ang mamahalin.
1: Ayan!
0: Kung ikaw lang ang mamahalin, bakit nagmahal ka pa ng iba?
2: Aray ko!
0: Kung ikaw lang ang mamahalin, bakit naghanap pa ka ng ibang kuweba?
1: Ayan!
0: At kung ikaw lang ang mamahalin, bakit hindi ka pa nakontento sa isa lang?
1: Sana!
0: Por eso no cre. Uy, grabe yun, no? Kita nyo yung viral na viral ngayon sa social media. Kakalungkot, di ba? Yung 8 years na silang magkasama na live-in partner, tapos nagkaroon ng anak, tapos nag-propose, nag-prenup pa.
1: Ayaw!
0: Tapos after 1 month lang ba yun, ikinasal sa iba?
1: Ayaw!
0: Kagrabe ba, ana, ay... Ah, oo, savage kayo, ah?
1: Ayaw!
0: No, kita nyo yun, viral na viral sa social... I'm sure lahat nakapanood ng storyang yon, no, sa social media. Na they've been together for 8 years, you know, they build their dreams together, hanggang sa naging successful yung guy.
1: Ayaw!
0: Backing tape ka.
1: Ayaw!
0: Diba? Ito yung sinasabi nating may theory yan eh. Theory! Ano ba yun? Basta may theory, yung parang ano siya, yung parang jeepney theory ba yun?
1: Ayaw!
0: Hindi siguro jeepney theory yun. Ano yun? Car theory?
1: Ayaw!
0: Hindi, yung tipong hinatid mo lang siya sa tamang tao. Ang sakit-sakit nun, babe. No? Ano ba yun? Pa-intro tayo, emotion agad. Pa-intro pa lang ng program. Na, hindi, kasi ako yung nasaktan para sa babae, be, di ba? Yung parang, ano siya, yung parang binild mo yung tao yun para sa ibang tao. Di ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magiging successful. Hindi por causa contigo, hindi leginda na ondele aura. Akabar na otro lamang ganila ay kasa.
1: Ayaw!
0: Di ba? Parang sakit-sakit nun, be. Ha? Dulakal ba, usaban niyo ka ng kamo nagdugay, pero sa lain siya nagpakasal. Marag, ana ba? Contigo ya tarda, pero na otro ya manda kuan.
1: Ayaw!
0: Di ba? May mga ganun talaga, mga katropa, no? Kaya minsan, abla kita, duele uwi mga sinastorya. Di ba? Grabe yung iyak ng girl. Kasi for 8 years ba naman na magkasama sila ng guy, tapos nag-cross sila ng Junakis. Tapos after how many months, yung propose pagkatel hombre.
1: Ayaw!
0: The audacity.
1: Ayaw!
0: Nag-propose pag isa yahadong.
1: Ayaw!
0: Akabal ending galikal ay kasa lamang galika na otro. Diba? So parang hinatid lang ni girl sa tamang ano, sa tamang direksyon yung ex-partner niya. Nakakalungkot, no? Ay nako.
1: Ayaw!
0: Sakit ba na oy?
1: Ayaw!
0: Kaya sinasabi ko talaga, mga katropa, sa lahat ng mga katropa natin in this economy, in this situation, in this fragile emotional crisis that we have.
1: Ayaw!
0: Totoo yan.
1: Ayaw!
0: Ha? In this generation, we have a fragile emotional crisis. Yan talaga ang term.
1: Ayaw!
0: Kasi ang mga tao ngayon, madali lang talagang lokohin.
1: Ayaw!
0: Tapos ang may mga tao talaga ngayon, madaling magpaloko.
1: Ayaw!
0: Totoo, ha? Sa makabagong henerasyon, dili pareha sa una ba? Kaya sa una, kung lokohin mo, itag yun.
1: Ayaw!
0: Bolo-bolo laban natin.
1: Ayaw!
0: 'Di ba noon, kung lulokohin mo, expect mo na taat ko niya kung tigo de bolo ta si Apas. Ara kasi be more on social media lang eh, 'di ba pa? Parinig sa Facebook, ganun-ganun lang. 'Di ba? Tapos wala namang nangyayari talaga. Kaya I truly believe that in this generation, we have a highly emotional crisis. Because sometimes, people are, you know, they are easily being deceived by the emotions that they have towards a person. No, kaya sinasabi ko talaga sa lahat ng mga kababaihan, sa lahat ng mga kalalakihan, I'm telling you, in this situation, in this generation, and in this economy, we should be financially stable, emotionally strong, and physically lami. Alert! Toyan! As in this economy, we should be, you should be financially stable. Number one talaga yan. Para kung ano mang mangyari, kung maghihiwalay man kayo, you are stable financially. That you don't need to depend on your, you know, what food you will bring to the table. Diba? What things you want to buy, hindi mo siya i-depend sa taong yon. Because you alone is financially stable. Ha? Dapat ganun. And then, dapat din sa mga katropa natin, you should be ano, kung sa BSO, emotionally strong. Dili pag weak-weak, oy. Dapat emotionally strong tayo. Diba? Aprende to ama, aprende to accept ako si Cosa Maniso sa Dinamor. Dili ka nang, aprende to ama. Para dito yung pensamiento, it's all about beautiful butterflies and rainbow and everything. Nagyan yung storm. May sound talaga yan, mga katropa. Expect mo na yan, na minsan, na magkakaroon ng problema or worse things, you know, that would happen. Ese, Chenebes, Buyaksimba ko, di masinyo, pero ambot lang yun. Chenebes, tasipartahan, tanansina, you should be emotionally strong. Hindi yung pang isurrender mo na lahat sa kanya, pati yung ano mo, emosyon mo. Di ba na parabang? Sabi ko sa iyo. 'Di ba? And of course, sa mga katropa natin, you should be physically lami. Dapat lamiun ka. 'Di ba? Because kung iniwan ka man or pinakpalit ka sa iba, tis alam mo na cheap ang ano niya. Cheap ang standard niya kasi lami biya ka. 'Di ba? Cheap man day mong standards, oy. May rapot kay niato ka saya kay parehas sa mga basura. Ganyan lang pala ang gusto mo sa isang tao, basura, eh bagay kayong dalawa. Kasi ako, alam ko, masarap ako. Kaya dapat physically lami ka. Diba, para asa pa rin mo ka ng, diba, may tao? Usually, sa mga ladies natin, diba, nagpapariban ka. Inom ka ng Santon Plus Gold Coffee para maging fresh and beautiful ka kasi nga, may glutathione and collagen yun, diba, yung nag-i-invest ka. Tapos, bibili ka ng mga magagandang damit and everything, diba? Tapos, hahayaan mo lang gaganyanin ka. Tapos, ikaw pa ito ngayon, parang umiiyak ka lang, parang wala kang ginagawa. No! You should be emotionally strong and physically lami. Na mga hombre, taman kwanto, ako sa CEO, tampa macho-macho ito wali. Gym-gym and everything. Yeah, gibiyaan ragi hapon. Always remember, wag na wag mong i-take for granted, 'di ba? Yung mga efforts na binibigay mo sa sarili mo. 'Di ba, the smallest, gaya pa ulit-ulit kong sinasabi, yung nagtutoothbrush ka, self-love ba yan na? Gina-take for granted mo lang kasi may taong naandyan sa buhay mo. 'Di ba? But that's self-love, 'di ba? Araw-araw ka naliligo, bumibili ka ng mga mahaling gamit. 'Di ba, uminom ka ng Santon Plus Cold Coffee para maging fresh and blooming ka kasi may glutathione and collagen, ma-insert ko lang. Tapos hahayaan mo lang nagaganyanin ka. Dili, oy. Totoo. Dapat sa panahon ngayon, kung gi-cheat ka, kung gibiyaan ka, okay, bye. Thank you, next. Dapat ganon, salamat, next. Ganon. Dili ka ng friend na siya, di ha? Pasulti ba si Afrin kay gahila ko karon? packing tape ka.
1: Aya!
0: Dili pag inana oy. Ha? Sige na friend, ana saya friend, kay kuana na ako diri friend, kuana one week na ko sige kinum-inom, kay wala na siya.
1: Aya!
0: Ay da!
1: Aya!
0: Nasabi ko sa inyo.
1: Aya!
0: Eh minsan ginaganyan kayo eh. Kayo nagpapakita ng ganyan, ha? Again, once you will enter a relationship, diba, you should be emotionally strong. Always remember that. You should be financially stable and physically delicious kaayo ka. Ano, cute na? But anyway, sa mga tropa natin, it is the 154. Isang malaking good afternoon sa Zamboanga City. Ay nako, afternoon na po mga katropa, and kanina is umuulan, ngayon mainit na naman. But of course, according sa ating weather, diba, sa ating pag-asa, ay, nagabuti pa si pag-asa, nag-i-inform. May iba dyan, asang-asa. Ay, accordingly, ha, this coming weeks, magkakaroon tayo ng maulan-ulan na week, no? Kaya naman, sa mga katropa natin, oo, ha? Doon medyo rainy-rainy daw tayo for this coming weeks. No, way man na ba si Cosa Dio ko sa specific weeks, but accordingly sa ating weather forecast, no, sa ating pag-aasa mga katropa, na magkakaroon ng little bit of rainy days, no, for the coming weeks. Kaya naman sinasabi ko, huwag hayaan na tayo magkaroon ng trangkaso, weak yung ating immune system, weak ka na nga sa pag-ibig, weak pa immune system. Usa na mangka, uy!
1: Aya!
0: Gano'ng mangka?
1: Aya!
0: Kakapoy ba sa imo ya?
1: Aya!
0: Kapoy-kapoy ka sa imo ya, uy!
1: Aya!
0: Ayan naman sa mga tropa natin, boost your immune system, let's go, come on, let's give it on!
1: Aya!
0: Huwag hayaan mga katropa na madali lang tayo matakda ng mga flu-flu. Oy, breadwinner baya ka?
1: Aya!
0: Always remember, kung dili ka maning kamot, magutom gitang ka ng diri.
1: Aya!
0: Napakay magsuon nga pluho ka ayo.
1: Aya!
0: Napakay mga... parinti din, asa na lang si Muatanan.
1: Aya!
0: Breadwinner ka? Kaya di ka pwede magkasakit. Kung magkasakit pa, ikaw ang masama. Alam mo talaga na, alam mo, naiinis na talaga sa Filipino culture talaga, Beno. Minsan, kung sino pa itong mga breadwinner, tapos sila pa itong hindi makabigay na isang beses, sila pang masamang tao. Murag mga tala. Kunya, kukinsa pa ni mga pluho, kanang nara sa balay, katambay-tambay, sila pa ni mga favorite. Ewan ko sa inyo, Maki Baka, wag masyokot. Tansin nyo, di ba, sa Filipino culture talaga mga katropa, no? Si Ken Pastekel, baka-baka gito magtrabaho, dili na gano'y mag-day off, kaya gina-asigat kayo, gina-tipid, gina, bisa nga day off, dili mag-jutry, gapon ko, kaya sayang, mangguna. Kaya para makaprovide ka,

dili ka pwede magkasakit. Inom-inom na. Kaya according sa weather na to for this coming weeks daw, mga katropa, eh, medyo maulan-ulan. Kanina ganin, experience na tag-ulan. Pero karong, init na po. Kainit ba sa Monday, oy? Dapat yan, i-boost mo yung immune system mo, no? Because nowadays, mga katropa, mahal po magkasakit. Hindi ka na nga minahal, tapos mahal pang magkasakit. Diba? Alagaan mo sarili mo kasi walang mag-aalaga sa'yo. Breadwinner ka eh. Alagaan mo sarili mo ha, sa mga katropa natin. Kaya nga meron tayong ascorbic acid sa Anton Vici. That is the purpose kung bakit meron yan sa ating Yes to Health, no? Ay, pwede kumpra ko na sa mga katropa na mga parmasya aqui na siyudad de Zamboanga. Pwede mo na si kumpra online ha, through Shopee and Lazada. Hi muna kay Ma'am Agnes Tingo. Sabi niya, happy Monday morning, katropang Miko Kapita. Thank you so much. Happy Monday din, Ma'am Agnes. And hi din. Good PM, Sir DJ Miko. Watching from Crime Watch Volunteer Group. Ana Atupay, Santa Catalina. Buenos Aires. Kung aldeaton magkakatropa, aldeaton nga Crime Watch Volunteer. Ake, always gayota support all the way since day one. Ana, yun ang atake na ito. Girl, I'm in love you like you since day one. I was gonna big boss on my pera nakagoma, two sprays, balumabas, my aroma. Ako ba sa energy ni Miko karun, oy? Dili kayo nag-ascorbic acid, mag-cook everyday, no? Energy kayo ta, oy, ha? At oras na natin, 1:59, manhuntong-huntong kung kaya Miko Kapito, GBGB lang tayo this amazing Monday morning. It's a mega Monday. Manjunto-junto sa loob ng stress altar ng mga katropa. Aki lang, 99.5 XFM, Zamboanga, exciting. Kung

always mga tropa natin, always think about yourself. This time, pwede bang ikaw muna? Ikaw naman. Sarili mo naman. Hirmiya lang kasi Elle. Hi muna kay Chubby. Sabi niya, hi Igop. Anong Igop? Pogi pala yan pag minaliktad. Ang mga generation ngayon talaga, binupi. Pinapahirapan yung mga self nyo. Ang pogi, Igop, mga ana. Anong samang huoy? Mauna kayo sa matanda. Ay, but honestly speaking or seriously speaking, always remember mga katropa ha, dapat ikaw naman. No, especially kung ikaw yung taong na blagita always na nagbibigay, 'di ba? Sa lahat ng aspeto, sa relasyon, sa pamilya, ikaw na bilang anak, ikaw na bilang asawa, ikaw na bilang kaibigan. So ikaw yung tipo na tao na ikaw yung parating nagbibigay. Ikaw yung hindi marunong magtira para sa sarili mo. Sinasabi ko sa iyo. Baka this time isipin mo na muna ang sarili mo. 'Di ba kasi sometimes mga katropa, ako talaga pag may time I tend to like give more time sa sarili ko na mag-isa lang muna ako kasi parang ang dami kong naiisip. Totoo. Personally ako ha. Kasi kapag kaminsan yung parang sobrang drain na ako, sobrang exhausted na, sobrang ang dami ko nang ginagawa, sobrang ang dami ko nang na, yung parang wala na akong time sa sarili ko, I really, you know, find this kind of place or kung saan man o misa sa kwarto, I give time to myself. Because it was only then that I realized na parang ang dami ko nang ginawa para sa kanila, pero wala akong ginawa para sa sarili ko. Kaya acknowledge, no, always remember to acknowledge ablakita yung sarili mo. Acknowledge your own effort. Acknowledge your own sacrifices. Acknowledge your own sabihin nating talent or meron ka sa buhay mo. 'Di ba kasi minsan give ka ng give, 'di ba? Pero wala namang para sa sarili mo. Huwag ganoon. Totoo, huwag ganoon. Kasi darating talaga yung time na mauubos ka rin. Por eso, it's really important na minsan isipin mo din si sarili mo. Kaya minsan, sabihin mo na,

0: 种过去的事是该老安过来。
1: 哎呀！
0: Para sa natin mga katropa, it's 2:10 and of course nakakasam nyo pre sa inyo mga radyo. My name is Mico Guapito, Agilang SN na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: Franz Cole.
1: Mm-hmm.
2: Christy?
3: Yes, sir. Nagamito sa barangay, bilog-bilog, tanawan, I'm a life captain. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Fountain Plus din. Salamat. Very excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang may tutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Fountain Plus din and Fountain Vitamin C.
0: Fountain Plus Cold. Ang kape ko, Fountain Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palagay. Sarap araw-arawin. Fountain Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka ba? Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paligid.
6: Ang Vision X Plus. Softer Capsule.
7: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
7: Ang Softer Capsule
6: na may taglay na nutritive ang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Itagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paligid.
7: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
7: Ang Softer Capsule.
6: Kapagdang ginawa para sa mata. Bibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO. At muling ka mabibili sa mga butika.
8: Mahal ka, paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy, goodness! Easy!
0: Laging bitin! Ibalik ang bakit! Ibalik ang alam ng pagmamahalang Turbo! Turbo Supplemental Med may mata at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplemental Med!
9: Mas nalakas ka pa! Something Plus Herbal Soap!
10: Okay, ya, Cordero. Saka po, Kiki. Itong marasakang panit at sasayahin ko. Narawa, tatlo ko na gamit ang Phantom Plus Herbal Soap. Pura ang natin yung itong sumapanit.
9: Phantom Plus Herbal Soap!
0: Ang namigid!
9: Phantom Plus Herbal Soap!
0: Phantom Gold Coffee Mix. Ay, ito po si Ana. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balak daw akong na-trade na. Secret ko sa paborito kong kape, Phantom Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay 66 antioxidant, may collagen at glutathione pa ang sanasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Kaya subukan yung Phantom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaunang hangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Phantom Gold Coffee Mix.

Oras na natin mga katropa, it's 2:28. And of course, oras pa din sa atin, Santon Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen mga katropa. Na sobrang masarap at sobrang nakaka-blooming, legit yan ang iniinom namin dito mga katropa. Observe nyo kami, di ba? Hello! Di ba? Kung observe nyo yung mga katropa natin dito, lahat fresh and blooming, di ba? Kasi araw-araw naka-glutathione and collagen kami dahil sa pag-inom ng Santon Plus Gold Coffee. Ha, na pwede kumpra mga katropa na magaparmasya gikan nato na syudad de Zamboanga, na Mercury, na Celsius, na Joan, sa Itambien, para tamayin kumpra na oro. And of course, for those who wish to ablagita buy online, pero vosotros check ya, man search lang kone sa Santon Plus Gold Coffee, ha, na Shopee and Lazada, at directly pwedeng i-deliver sa inyo yan. Ha? Siyempre, kasi nga online. Isod po. Kaya naman sa mga katropa natin, kung gusto mo maging fresh and blooming at sobrang affordable lang talaga, nako, I'm telling you. Okay. Yan talagang masasuggest ko mga katropa. Kahit itwice din yung pampaginom niyan sa mga coffee lover dyan at sa mga acidic dyan, nako, worry no more. Ha? Kaya naan dyan po ang ating Santon Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen. Kung kailangan

0: Baka alam mo minsan mga katropa, no, masarap talaga na kapag ka, alam mo yung may problema ka, may kasangga ka. Ah, kaya it's really important to those who have their partners. No, wag yung puro salita lang. Kasi may mga partner talaga na hasta kwento lang kamo, hoy. Promise, si kede kita dos, hindi ka to sinti solosoro dito yung bida. Para kay hunto ya kamo talya, oh. Solo lang mo na tamang problema, ikaw on de man ka. Inas-nus ka tamanda kung sumikumigo. Hindi, kasi, di ba? Kasi, alam mo yon, kadalasan sa mga may karelasyon ngayon, yung mga chere, mga relasyon na magatiempo ting, di ba yun, sila tapos tumira, si tiempo yata chere problema, doon solo-solo lang dito yung partner naman solve ang mga problem. Di ba? Tapos nung time na tayo mura palang tukunele, mga katropa, di ba? Katakumpra pa ka to, mga chikole. Takumpra ka to, mga flowers. Takumpra ka to, mga bale-bale, mga lahkosas. Lahkosas, gatsi. Talito, kalbin, kung ben bueno, gatunoy. Sikeda kita dos, hindi ka to sinti solo-solo na bida. Sikeda kita dos, promise hindi ka to ay nyura. Hindi ka to sinti solo na mga problema. Talya man hunto ya, o. Porke man elya laman tamang problema, ito ni Maya. No ka kumigo, ha? Kilala ko ka. Kaya masarap talaga sa mga katropa natin, no, na... You know, when you love someone, it's really, ablagita, the best of feeling. You know, when you let your partner know that he or she is not alone in the battle, no? Hindi lang solo-solo na botella. Oh, sorry, sorry, ibang battle pala yun, no? Hindi lang solo-solo na botella, ting! It's really important na manatuko nila sabi kay hindi to solo-solo kuneste problema. Na tiyan na to uban kuneste problema di ato. That you are not fighting alone, di ba? That you have a partner, no? Na tali kuntigo na detras kuntigo. Ay rin po. Na detras kuntigo para ayuda ko sa ba? Kamu kere-kere kamu aba, ama ka ba si talya problema ta deha? Di ba? Kere-kere ama. Pero si Chene problema, tade ha. Manpusyo si Ara. Panada ka si Ara ba? Ha? Kere-kere ka mo ama. Kapag si Chene problema, tade ha. Aminin. Sa mga nakaka-experience ng ganyan. No, yung tipong akala mo may kasangga ka, yung tipong akala mo Chene at kan ayuda kontigo that you're not alone sa mga problema mo, kabaligal tiyempo, may ato natras, oh, niya man ke. Ben-ben na lang at ka na boka, ti. Ben-ben na lang at ka, promise ki promise, kabar siligay na tiyempo at Chene problema, ta pwede man. Ma, pamanto na bula. Diba? Dapat kung kailangan mo ako, nandito ako. Yan. Sabi ko sa iyo, dapat ganun yung atake nyo. Diba? Kasi kapag ganun mga katropa, diba, parang dol pa di kita mira, din manado right in love. But right now, diba, sa, nakakalungkot mang isipin, minsan na, nakikita natin, parang mas marami yung mga magjowa pero nagkakaproblema, magjowa pero parang hindi masaya. Magjowa na parang alam mo yun, yung parang ang daming pinagdadaanan, magjowa pero hindi siya inspired, parang haggard talaga, stress ka ayo. Diba kasi ganon, si Tatya niya problema ng relasyon, tas hindi lang to doon solo-solo lang to taman fight ko ng problem, kabar na yung mayaeli. Ang taong nangako sa'yo, nasasamahan ka niya through ups and down. And then kapag dumating yung problema, doon mo talaga ma-realize na hanggang salita lang talaga siya. Kaya ako sinasabi ko talaga mga katropa that sometimes in this generation, in this economy, you know, words are cheap. Because sometimes action proves why words means nothing. Diba? Ako, mas okay na lang ako sa taong na, alam mo, yung parang effort na lang ang binibigay. Wala nang masyadong salita. Kasi dyan na best kanso, ay kat na mga hente, ba, manada, kuda, kabaliga, tiyempa, tachete, pero solo-solo lang ka. Diba kaya minsan, mga katropa, it's best to find someone who do a lot in action rather than who do who say things a lot of some words. No, mas okay lang kel. Akel ben manada le ko sa ta sa effort ta pa na action kontra ta matuting ka todo palabra lang. Siguro sa kel todo palabra pa diya kasi mga 5 libro. Packing tape. Inis ako. Inis talaga ako, promise. No. Tapos hindi ko trip na bida. Eh, parang dami mga magagandang salita sa bunganga mo pero isang mga ano hindi mo nagawa. Susungkitin tong bituin para sa iyo. Muta nga hindi mo masungkit-sungkit bituin pa kaya. Ano man ka? Diba? Iba nga ni kog mo din. Mumakuha ni mo kog mo bituin pa gaha. Hilom ka di awi. Saba-saba lamang ka. No? Pakainis na mga ganyan. Kaya yun, no? It's best to have a partner o sa mga wala pang jowa dyan. Abos ka to wakil, gente. More on action, good oy. Yung ipaparamdam talaga sa'yo, hindi sinasabi. Diba? Kasi sa panahon ngayon, totoo ha? Alam mo ito ha, sa panahon ngayon, parang mas pina-prioritize yung mga tao yung mga lies rather than saying or telling the truth. Diba? Or just doing what is right. Parang okay na lang sa'yo na parang maganda yung words pero alam mong sinungaling. Totoo yan. In this generation, napapansin ko, parang mas pinaprioritize nila, parang gina-feed mo ego through words rather than saying or acting the best thing na pwedeng gawin yung mga tao para sa'yo. Not only sa relationship pa, sa lahat ng aspeto mga katropa. No, tsana best, dun mas na prioritize ng mga hente, akal mga hente mahilig sa mga flowering words. Pero hanggang words lang. Wala sa aksyon. Isog yung mga inano, oy. Kakapoy ba ninyo, oy? No, usahibi ka mo ba? No, dapat dun tayo sa mga taong handa kang protektahan, sa mga taong handa kang sabayan sa mga problema mo, sa mga taong alam mo na kapag ka magkakaroon ka ng problema is nandyan sa likod mo. Hindi yung alam mo, friend, kapag may problem ka or alam mo, baby punch. Baby punch. Iba problem, baby loves, di ba? I'm telling you, here. 2 hours lang tanan, libro na yung mga words, oy. Pwede nang baligyag libro sa bookshop, mana. Kasi ang dami mong salita, ang dami mong kuda, pero na isang action, wala man lang ginawa. No? Kaya ayan, no? So mga katropa natin, na single pa dyan, naghahanap ng jowa or partner, ba unsa man sa maginabuhi, oy. Always look for someone na hindi man masyado pala words, but you see the action, di ba? You see the effort, di ba? You see that they are doing their best para sa'yo. Wala man masyadong ginagawa or sinasabi, pero marami siyang ginagawa. Wala mang mga words of promises but may action na ginagawa in the future or ngayon, di ba, the now na ginagawa to ngayon sa'yo. Hindi yung purong alam mo kapag naging tayo papromise ko sa'yo kapag kinasal tayo. Kada nga promise, kaya minsan kakapoy na ninyo. Ibrasa, no? Serious, nakansay yun ng mga words ba? Oo. Okay, minsan ako mismo, mga katropa, minsan na, ano na, pagod na ako sa mga ganyan, yung mga taong ganyan, yung uwi-uwi lang to sensi na, pero why man na action ba? Huh? What more na sa relationship? Nanaki nga na nga partner. Di ba kakapoy ba? Parang, ang dami mo mga magandang sinasabi, pero wala mo ipankuan, may pang suna, kung saan kasi, oh, pang kusina ba? Ha? Yung manada ka mga words, sina, mga chuchu-chuchu, pero pag abli sa inyong lamisa, why should anyot? Sound man na, talaga ba? Liba daw kung di ba magluluto ako ng crispy pata? Huwag ka na mag-anon. Talaga ba? Di ba daw kumigo food? Magluluto ako mamaya ng crispy pata, di ba? Ano ba itong asawa ko? Oh, kumukomment talaga sa ano? Kumukomment talaga sa live? Ay!
1: Ay,
0: pero seryoso. Sa mga katropa natin, nung may SMNC na TV, manadakit mga words, promises. Magawin nyo na lang. Because in this fragile generation. Ay, oo, gali. O, diba sabi ko sa'yo, crispy patang ulam natin mamaya. Diba? Kasi minsan talaga mga katropa na, you know, sa generation din, you know, we are emotionally, you know, fragile chuchu talaga yung mga tao ngayon. Tapos minsan, diba, mas pinaprioritize ninyo yung mga flowering words rather than the truth. Diba? Mastan, kuano stress el mga gente na sabi to na chenebesin de mandeberasan kuntigo, basta man okay lang kuntigo, kay, kung sabi si o, kontra makreto ng mga gente akil, debarasan, yung mo totoo sa'yo. Kaya sa lahat na lang to, in general, mga katropa, mapapag-ibig man yan, relasyon man yan sa kaibigan or family or relatives, you know what I'm saying? Mandong, ay, wow, iba talaga. Mamaya na. Kaya ka na mag-ano. Bili tayo mamaya, ha? Ang asawa ko talaga, comment talaga sa live. Magtatrabaho tayo dito. Oh, sige na, mamaya na. Hindi tayo ng ganyan. pero yun, sa mga katropa natin, no? So, si eto man, yan, chen to partner, or nililigawan mo yung tao. If you are that person na mas masyado kang sinasabi, be, gawin mo yung action. Again, uulitin ko because nowadays, totoo mga katropa, is ito sa mga panahon ngayon, in this generation, no? Totoo yan, action speaks louder than words. Because in this generation, talaga naman talaga, as in, di ba? Words means nothing, good, because action proves good why words means nothing. Words are cheap, ika nga nila, bye-bye. Action na, hindi words. Opo! Uuna nga ni. Ito na nga ni. No, pero sa yon, sa mga katropa natin, be that kind of partner who do a lot of things in action rather than saying words to make them feel comfortable, diba? To make them feel, ano ba to? Parang secured. Because at the end of the day, kung di mo naman talagang mapapatunayan yung mga sinasabi mo, useless lang na minahal mo yung taong yan. Kasi hindi mo pala magawa ang mga sinasabi mo. Oras na natin mga katropa, it is now 2:42.

oras natin mga katropa, it is now 2:59. Doon lang. Doon sa likod, doon ka sa likod. It only shows na may mga bagay talaga na pwede mong gawin noon. Tapos, you know, when the reality hits you, na minsan kapag ka nagkakaedad tayo mga katropa, bay syempre, takakabal di aton mag-energy, el di aton, you know. Diba, tan grow old ka tamen, el di aton mag- Kwerpo. Kwerpo. Hindi, seryoso mga katropa. You know, as time goes by, ma-realize mo talaga na sabay ng pagtanda nyo mga katropa, batil kwerpo di ato, no? Sa nagat mga bagay na tapo di kita sa de antes, puro arado ta tormenta kita. So it's really best, no? Naalagaan po yung ating kalusugan. Andyan po ang ating Santon Plus Gold, mga katropa. Ben grande ayuda agad sa kanaton ting. For healthy body and stronger immunity, ang ating Santon Plus Gold. No, because let's face it mga katropa, ganun talaga na habang tumatanda tayo, 'di ba? Hindi man tayo kagaya ng kalabaw. Diba, may mga bagay na nagagawa mo noon pero hindi mo na nagagawa ngayon. Kaya naman, ugaliin ang pag-inom ng ating Santon Plus Gold. For our stronger body and healthy blakita immunity mga katropa. Kaya pwede kumpra na magaparmasya. Kika natin. Itambyan online through Shopee and Lazada. Ang Santon Plus Gold. Hey, magkitora mga katropa ni Sidakan Man Baybay si Kemiko Gapito alas 3 siya gayon. But of course, luego manuto sa res na asintado ha, si katropang Mike 5. Itambyan luego de noche na po title noche ha, si DJ Bingo naman mga katropa. Maraming salamat. Once again, baka bukas makakasama ko si DJ Amboy. Busy lang siya ngayon. Yung aking bagong katandem or partner sa programang X-Rated. Maraming thank you mga katropa. I'll see you again tomorrow. Same time, same show. Well, X-Rated, aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

have someone to build. But you have to not buy it.

0: Mas Kong.
1: Nani Christy?
2: Yes sir, nagamit ko sa barangay Bilog-Bilog. Tanaw, one time in life, kapag overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So I tried Canton Plus Green. Salamat. Then excited. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Green and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold! Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap at ang arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid.
5: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
5: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule
4: na may taglay na yung isipin dapat sa efektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at CL-17. Tiyalagin mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin.
5: Vision X Plus.
4: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule.
4: Kapagdang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigib ng dibdib? Naku, baka marano ko ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Laging bitin, ibalik ang bakse, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo, Supplemental Med, may mata at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatakalan. Turbo, Supplemental Med.
3: Lakas ito pa! Something Plus, Herbal Soap.
8: Yaya Cordero, taga Butiki. Itong marasakang panit at sasayahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Something Plus Herbal Soap. Dura ang natin yung itong sawa panit.
3: Something Plus, Herbal Soap.
0: Ang namigid!
3: Something Plus, Herbal Soap.
0: Something Gold, Coffee Mix. Ay, pupusi ka na. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balat na lang kong na 30. Secret ko, nasa paborito kong kape, Something Gold, Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo Something Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinakalang hangusin, Piga, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Something Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili

0: gusto mo ng pansong sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan ang humihilang immune system.
0: Paminod, Nusa Natural Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, mineral, phytonutrients, at immune-stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa Natural Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: Bibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
2: Pero,
3: nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix, nagkakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang may anumang kulay ng sakit.
5: X-FM.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santo Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o lubuti, apandihiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon, doon na maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Doon na kini-glutathione nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom, cold lake na sa ka-anti-aging, og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Sa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. X-FM.
9: Akala ko, simple lang yung nag-boot na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Nung peak na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginkin Estrera,
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: Thomas Cole.
1: Danny Christie.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilo. Tanaw, one time, like, kapag overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Phantom Plus din. Salamat, Danny Christie. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Phantom Plus din and Phantom Vitamin C.
0: Coffee Plus Cold. Ang kape ko, Coffee Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palagay. Sarap ang arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X-FM.
4: Pangangati, pananatik ng mata at panglalabo ng paligid.
5: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
5: Vision X Plus.
6: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule
4: na may taglay ng nutritive na napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Tiyan naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus.
4: Softer Capsule.
5: Ang Softer Capsule.
4: Kapagdang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
4: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib?
0: Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
7: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: X-FM.
0: Laging bitin, ibalik ang bakti, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo Supplemento Med. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplemento Med.
3: Lalakas ito pa! Santum Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong marasakang panit at sasanyahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit ang Santum Plus Herbal Soap. Dura ang lasan. Itong sumapanit.
3: Santum Plus Herbal Soap.
0: Namigid!
3: Santum Plus Herbal Soap.
0: Santum Gold Coffee Mix. Ay, ito si Ana. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, lalap na wakong na 30. Sikret ko sa paborito kong kape, Santum Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaalang pangusin, biga, spirulina, garlic, plus collagen.

0: AM.
1: Kaligsa tora, mga katropa, alas 4.35, lora tayo bakunato na Windsor, win ng Form Within.
2: Kahit anumang oras, hindi kami natutulog sa paghahatid ng mga balita. Sa paglubog ng araw, may mga pangyayaring nagaganap. Mga talakayan sa lokal, nasyonal at internasyonal. Hindi ka makakaiwas sa Asintado.

Buenas tardes, Sanay. Ako na lang hindi yung magkatropa. Ang katropa ng bayan, Team Panda. Ali ng Barangay Mercedes, buenas tardes. Ali kong katropa ang Shelby Gonzalez. Barangay Mercedes. Namas gat ulbida. Kapidigat yo. Buen na hente gat si. Tayo dagat si Eli. Shelby Gonzalez para yun na Barangay Mercedes. Buenas tardes sa Kuis. También yun na Barangay Mampang. Si Porsigi Manle. Para doon hindi Porsigi. Kuya Debon Natad. Buenas tardes, Kuya. También yun na Barangay Tumaga.

Buenas tardes también con Sis Gemma, Gemma in Songbero. Buenas tardes. Y también buenas tardes con Goric Villaranda Deles. Good morning, bro. Y también con katropang Rick Ramos Saavedra. Maayo nga po kaninyong tanan. Ayun na Barangay Baliwasan. Buenas tardes. Alikandaan Tinini Makapili. Makapili family, buenas tardes. E también buenas tardes. Panalardi Sabal family, Garcia family, Enriquez family, Ismael family, Dalogan family, Pantoa family, Barrios family. Ayun ang Barangay Baliwasan. Buenas tardes con ustedes. Ayun ang Baliwasan, Chico. Buenas tardes. Na Makapili family. Nawala man to bigla. Ako na din yung mga bro na Philippine Guardians. Good morning mga bro. Ako na mga miyembro sa Mendoza at Omega. God bless mga brad and sis. Ako na mga miyembro sa Mendoza at Ugama P. Salut. Ako na mga miyembro sa Dela Tyro Jean P. Buenas tardes. Epsilon, buenas tardes. KRK, salamualaikum. Alpha Caparo, buenas tardes. Of course, kanal din yung mga kuya and ate. Sa lahat po ng miyembro ng The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles Club. Maganda nga po mga kuya and ate. Kanal mga kuis tambien, mga kapropa di atun. Members ng JCI, maganda nga po. Rotary, maganda nga po. At sa ating mga katropa din, member ng Mason. Maganda nga po mga katropa.

buenas, buenas tardes otra vez. Ali con hermano Gilbert Vargas. La Vargas Family, buenas tardes. Alina Recodo, buenas tardes, conoces mi napon. Alina kaya Eve Evangelista. Mayong napon Evangelista Family. También una con katropang Rainel Bendano Bagnol, buenas tardes. Ang mga katropa, abang-abang ustedes kung hindi atong programa. Apo de vos otros sa dali ka na ito ng mga keho, liantos. Aki na asintado mga katropa ng mga Diaz que viene. Pwede nyo nang isumbong. Asintado kay Kuya Mike Cinco. Apo de vos otros abisa aki. El de ustedes mga keho. El de ustedes mga concern. Mapa barangay man. Mapa SK man. Mapa eskwelahan man. Mapa gobyerno man. Mapa kapitbahay man. Pwede nyo nang isumbong yan. Time, malapit na. Ponel di mio Auntie Alice, Auntie Nini Magapili. Gracias na suporta Auntie Dios Kiera. Si parali kita, parali kita. Alin ang baliwasan. God will make a way.

0: Pagpalig, paralig at kitanti. Maski monton pa di lasin. Sel Diyos, un pitik lang, paralig at kita. Ako nagkali, kunan mga kenkere aspira para na barangay elections. Kambing ko na di atong magkakatropa man re-elect. Tahimik ngayon ang Comelec. Tumatahimik ngayon ang Comelec. Pero ya, akabaya di atong la registration. Until today lang, I think. Today is the last day. Kabaw ya registration. Ya kabaya ba tumanhakot? Tanakot ya engineer para registra kuntigo, para buta lang kuntigo lang at solo. Ha? Ya registra ya manhakot ba jeep gayon? Para liba na Comelec, liba na mga mall, o liba na mga satellite, na mga gadekwal barangay. Ya nakot ba? Ya para o mental bottle, puwersa. For Sigimano, hindi el barangay election. Debe dalig at nira. Dalig at nira na bibientes. If you are right to be chosen or to be re-elected. Bandag at nira, si debe ba contigo is kuwilhente el bibientes? Con el mga nuevo? Or debe bagat man re-elect con el baga sintaw ara? Sabi man kita, magkakatropa, manada ya despierto. Gising na ang taong bayan. Habla pa din niya barkada. Sige lang. Sakta daw el sen. Kabarbuta na kontra. Ah, sir, kaya si. Alikun, alam ko na sa engineer Chen, ya ba ta sa kaliners? Ta sa kaya leader? Magkakatropa. Apiki ya ela. Ela, kwanto mes ila? May. May, June, July, August. Uy, 3 months ya lang. Akaba deten el Mayo. At 3 months ya lang. Filing of COC ya. Del mga barangay NSK. Ilang araw, ilang buwan na lang at araw pala. Filing na of Certificate of Candidacy. Tahimik ang Comelec. Huwag kampante ka. Huwag kampante kagawat. Baga katropa, chenikel el Comelec engineer. Akel daw, el pwede lang kore. El requirements ara mga diploma, pati drug test, birth certificate. Baga katropa. Alyan ang birth certificate, pwede to sabi. Si Sambuangge nyo bali. Diba? Si Aki Bagat Lianase. Si verdadero bali Sambuangge nyo, Sambuangge niya. Pero sa mga opisyal ngayon na nakaupo, sintaw este magatiempo. Si Manado, ustedes ko siya pwede hace proyekto. Siya pwede hace programa. Siya pwede hace mga pabor para con el Manada pobre vivientes. No ya debe manlingasa. No hay más ya tu contra. Pero kung wala kang nagawa, mag-isip-isip na kung mag-re-elect pa ba. Kaya sosedea. Ya sosedea. Ha? Ya sosedea. Magkakatropa nangyari na. Namulat na ang isip at puso ng taong bayan. Nangyari na yan. Assalamualaikum manay, alikun kagawat perhana Arifin Juan. Assalamualaikum Kwansi. Yan mga ganyan sina kagawada Juan. Mga masisipag yan. Kailangan talaga pag leader tayo sa komunidad, yung kaya, yung bang akil ba, yung bang hindi tayo kahimik, akil ba, si once leader kita na barangay, kapitan magita o kagawat, barangay treasurer, barangay secretary, barangay tanod, barangay utility, kailangan yung hindi matatakot, akil ba, hindi mga hindi ba man alinlangan at kakakuntigo ang mga hente, yung madali kang malapitan, yun dapat. Sir Kaed kayo, galing no? Kibir ko engineer kung tukwento kita kay Del Otro no? Kay 7 months pa ora galing, 3 misis siya lang galing. June, July, August, agay, kabal August. Piling niya. Piling niya. Yalbidea si Senadora Amy Marcos. Tunnel postponed. Yan po ko si Lara. Yan po ko si Senadora Marcos. Alin na impeachment. Nadura-dura pa si mga May, June, July pa si Kaba. Espanta si Lala, hindi pala natin nasumite ang postponed. Agay! Kalimutan na ng mga senador ang eleksyon. Ang focus nila ngayon sa impeachment at sa iba at sa flood control. May isang congressman na nagsalita, bakit kinakailangan i-postpone natin ang barangay eleksyon? Kung ang kailangan ay atupagin natin ang issue sa flood control at sa impeachment. Siya olbidaya si na engineer. Obe-mobe ah. Ah, sabi o, chenyet ang pulong-pulong. Yan una daw sila ng mga sectors. Na 4 piece na kagal target ara. Pati solo parents, pati PWD, pati na senior citizen. Ang mga target ara. Yan mga politiko, ang mga barangay. Karende daw o deha. Disperto ya si sila. Sabi ya sila. Sabi ya sila. El Verdad. Si deserve pa ba man re-elect o hindi na? Gising na ang taong bayan. Sabi ya sila. Akel mga na mga barangay-barangay, akel 4-piece member, solo parents, kabar solo parents, PWD, kabar PWD senior citizen, kabar yung mga kasa pa, solo parents, senior citizen, PWD, LGBT, kabar L, 4-piece member. Yan daw ang target ligawan ngayon sa mga barangay-barangay para puntos talaga. Kasi nilang 2 PWD 300 na ang barangay 1 times 2 to 6 300 na senior pa at solo parents magali amo si Ara double target. Amo si Ara pero hindi kita tabla na-advirti kung marami kang nagawa project programs project and development na naasikaso mo ang proyekto, nabigyan mo ng magandang proyekto ang taong bayan, nabigyan mo ng magandang programa ang taong bayan, nabigyan mo ng proper attention el vivientes, naging patas ka sa ayuda, wala kang pinipili sa ayuda, ang barangay ay open para sa lahat, ang boss mo ay ang iyong taong bayan, panalo ka na. Kung nagawa mo yan, kahit ikaw kung kagawad ka, engineer, kung wala kang nagawa, delikado ka talaga ngayong 2026. Dahil nangyari na, kahit magbigay ka pa ng 2K, 3K, 500, 1K, alam na ng taong bayan, babawiin mo lang yan. Sa bandas dos buenos. Pero no debe malingasa si Manada Josepo de Ace. Sabi el Diyos, alam ng Allah kung ano ang nasa puso mo at isipan mo. Kaya alam ng Diyos, alam ng Allah kung ano ang nararapat. Maga katropa. Kosa man sendet ang reply. Kaya ora ka mo tan reply. Kaya kimodo man reply. Tang chat ostedes alas dos man rugada. Siya kelera, oy, atak yun hospital aburana yung ayuda. Pwede. Adit yung chat otro mangkil. Smug baby! Buenas! May day ko nila man reply, ha? Tawid din niya, di kawa ate, tawid din niya mo, eh. Yan, thanks na noche, ma, alas 12, kagal, ala una man rogada, ya. Hindi man kill emergency. Onde man kita sa katsenda, kal mga ora. Ah, mga katropa. Basta, konel di aton mga katropa, and mga re-electionist, and mga nagbabalak. May pagkakataon pa para may pakilala ang sarili at ang intensyon para sa taong bayan. Importante ara sabi to, engineer. El plataforma. Plataforma gayos. Kaya sino ito plataforma, kore lang to. Even how to talk, you don't know. And you are not talking, even even you are win. Silencio. Kalba, dapat si Takore daw ito na barangay ng mga sina, dapat Gresol Cara. Para pwede kayo presenta ko ng Vivientes. Pwede keda boses, keda orejas, ojos del Vivientes. Keda ela centro na mga Vivientes. Hindi pwede huyain ka. Dahil nanalo ka lang dahil sa pera. Kaya ayaw mong mahalin ng taong bayan. Mga katropa, Yasa Sedea, el sen contra prinsipyo. Pera at prinsipyo, pera at dignidad, pera at pangalan, nangyari na yan. Panalo ang prinsipyo, panalo ang dignidad, panalo ang pangalan. Mga katropa, huwag kayong alis ng mga sere-sale, ay mo bahawa di ha? Ano mga sere-sale, ay bigal na kami trabes, aki pa siyempre na asintado, aki pa siyempre na 99.5 XFM Zamboanga. Bigal lang kami trabes, mga katropa, después lang de si kwantos mag-aabiso.
1: Sa atman na oras, wala kami nagatulog sa pagtunog sang balita. Sa pagtunog sang adlaw, may mga nitabo na nagatuhaw. Mga talakayan sa lokal, national, kag international. Hindi ka makalikaw sa Asintado! Asintado!
2: XFM Network, Philippines.

0: African Nationwide.
1: Yes,
2: ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisi si atake o sa akong high blood. Kaya kumigero sa akong kauban, kini yung Santon Plus Gold. Yun ang kunini. Bago dyan ang pamatudaan, for to two digits.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Tatuan ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa? Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po ako umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Miss na miss na kita. Uy, easy.
7: Laging bitin, ibalik ang bansi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo Supplement for Men by Maca at Lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bansi na pagmatakalan. Turbo Supplement for Men.
11: Lalakas ka pa.
6: XFM.
12: Sentum Plus Herbo Soap.
13: Yung legal law na senior citizen burn skin ko hindi ma kuha try Sentum Plus Herbo Soap kuha yung skin ko.
12: Sentum Plus Herbo Soap
14: para sa maputi nga panihamis nga kutis.
12: Sentum Plus Herbo Soap.
7: Sentum Gold

0: kanya, walang problema at nangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat nito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sangdrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masugnayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sangdrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliin uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM!
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apang dihiyang sa mga sabon na imong gigamit hinungdan na nagsigi na lang kausab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahubog sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil, kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahal ng all-in-one sa presyo magkapat. Santon Plus Herbal Oil
3: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako si Ivo, isa ang estudyante, lagyan pa sa salamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklag ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa Limugas.
9: This is the pain.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa This is the Pain, alis agad ang pain. This is the pain lang ang sa alam.
6: This is the pain. Ang galang pain. Fast and safe. This is the pain.
8: Symptoms present.
6: Bibili sa mga butika.

Girando mga tropa, aking na programa del Asintado. Tama nun to ba siyempre, Boss Otros, Radio Stedes, katropa, katropa Kuya Mike 5. Aki lang na 99.5 XFM Sambuanga. Buenas, buenas tardes sana eh. Otra vez sa liko na Kuya Debon Natad. Shout out daw ko na Roderick Bossing Ledesma. Ano man ta si kaso? Kaya makilama kita? Tantex kita? Ano man ta pan-reply? Baka busy si Jerry Plodes Ledesma. Buenas, buenas tardes tamang galing aali na barangay Tubungan. Kuna Cap Monchin Saavedra. E tambien kuna katropa. Katropa de Amon di Joy Perez. Si Jeru Sarte. Katropang Jeru Sarte. Preparose. Preparose Sirbi. Jeru Sarte. Ala pa si Jeru Edukasyon. El Importante. Tupaukel Manada, maraming paraan. Joje, no baby Joy, maraming paraan para maipush mo sa iyong plataforma ang edukasyon. Kahit walang pondo sa barangay para sa edukasyon, pero may paraan. Buenas, buenas tardes también, Alicanda. Para la mga miyembro del setup yung Omega Gina Baliwasan. Ayun na Fernandez Drive. Buenas, buenas tardes. Banda Brad Biteng. Brad Michael de los Reyes. Brad Hajirul. Buenas tardes con ustedes. God bless mga Brad. Na mga katropa di ato nali, kapetero y kapetera. Mahilig to makape. Pero tamalingasa ko sa kosa kape brand kere toma. Talingasa na disiyo salud. Kasyamente na disiyo sugar. Uy, boss otros mga katropa. Na mga mahilig to makape. Sigura kiel kape tatoma ustedes. Sa prosoya ay grande ayuda na Dios ustedes mga salud. El kape que natural ta pwede ayuda na mga kosa ta sinti na kuerpo. Especialmente el hormonal imbalances kaya muelta kausa ta kisi mga bukul-bukul na kuerpo. Especialmente con el mga hombre como el prostatitis o hinchazón del prostate. Mga katropa grande ta pwede ayuda si ustedes ay toma con el santo con el santo plus copy mix. Kaya chenes del isola bones kaya mo ta controla con el diatun hormones todo este natural. Mga katropa para con este el santo plus copy mix ay pwede también ayuda a darle energía especialmente aquellos firme y maluya en el cuerpo o cansado na trabajo. Santo plus copy mix yan kapeya tu yan medicina pa tu. Kita busca también tu vitamina para de familia. Mga katropa ascorbic acid santon bit C. Ascorbic acid santon bit C boost your immune system. También mga katropa ese ascorbic acid santon bit C ang vitamin vitamin C mula sa santo. Y para mapuersa tu yung cuerpo. Healthy to your cuerpo. Mapuersa to your immunity. Especialmente allí ang mga basketbolista. Tanda Brad Gilbert. Santon plus gold. Santon plus gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Y para Leos el familia na bacteria y na viruses. Premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria. Este mga katropa para sa ating mga katropa dyan sa mga tatay tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, bus drivers sa mga empleyado dyan siguradong di kayo mabibitin. Turbo mga katropa, turbo siguradong di ka mabibitin. 100% natural, safe and effective. Turbo na mga katropa. Todo sa mga katropa, produkto del Yes to Health. Available sa todo mga katropa na mga cercanos, farmacias. Halikong boss otro. Pwede boss otro sa enderesan na farmacias de Joann's Pharmacy. Oro Wonder Drug.
Watson's, Cecil's Pharmacy, Medipharma, Shell's Convenience Store, Mercedes Branch, KCC Mall de Zamboanga, XFM Zamboanga Broadcast Studio, and in any Y2H Clinic. Kasi tachin ito, taman to sa liapwera, taman ulan-ulan, kaliente sol, ese mga produkto mga katropa del Yes to Health. Available tamin sa mga katropa via online through Shopee and Lazada. Santon Plus Coffee Mix, nagkape ka na, naggamot ka pa. Ascorbic Acid Santon Bitsy, boost your immune system. Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria

balikan na Kuya Debon, na Brad Gilbert, Kuya Eric, si Kuya Shelby, si Brad Rodrigo Desma. I-try nyo na, turmo, siguradong di kayo mabibiting. Mga katropa, enter sa ito at mga katropa na di aton notisya.

Esteban. A por eso, keep safe mo diyan nanay tatay. Apo pa lang tamin si sila, Chard, engineer. Pobre pamilya lang tamin si sila. Para sa alikul, aliyapin sa mantangkas. Ah, sila, pangkwento sila noon, siyempre, babae na. Oo, babae, hindi tanawa ang iyang ladies, tanawa iyang chinilas, tanawa iyang short pan. Ano, por kaya mo niya kambia kami sa ropa dito, anak, sampahin niya sa ka? Aba, hombre ba ka, hombre, si? Sabi kita, no? Hombre ba, mujer ba, tampa hombre, tampa mujer. Sana lang, ese que ese gente que en rally salma lang safety le di ba engineer kay kalayatan niya manisi sangre. Buenas tardes sana elikuin kuya Harold Hirang alikanda mama Mabel Castilla Muta. Buenas alam kita kung Kap Marlon Picurelli kung nasa personalmente andaya. Sabi ko nila, Kuy, Kap, uche niya ko sa susunod niya del Domingo. Kung proganda. Ala dole, Ali, na area. Personalmente, el Capitan Nanda.

0: Mga katropa, exciting!
1: Something Gold, live!
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumanggin na yung mga parikos din, tapos pag napagod. Yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaluran ko, pinasalban niya ng random kasuhan condition ng karawan ko, subok sa akin yung something black gold.
1: Mabilis ang inyong sabi mutika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong madaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Para bumalik ang basic ng pagtalalaki, magturo ng ilalang iwas sa sinin. May taglay ng maka. Pampalakas ng libido. May taglay din at love it was ka. Ingat ang matindi. Pampalakas ng katawan. Carbon ay having supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Ang lalago ng pagdiin, may galing na sisilaw sa kislam. At lumalang ng ilang. At hindi stable ng grado sa mata. Baka tatanak niyan isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkadulang. Mag-fish extra strength.

0: Explosie.
1: Uno capsule.
0: Vision
1: Explosie.
0: Uno capsule.
1: Mobibili sa mga butika.
2: Cellphone, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan daw ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Cellphone vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Cellphone, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sige, sa pinakamalapit na butika sa lingkar.
5: Premium D3.
6: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigib ng dibdib?
7: Naku, baka marano po agad na yan.
6: Uminom na kaagad ng pinakabagong
7: Premium D3.
6: Premium D3.
7: Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga barak sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga buhok. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3
7: makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga besh, gusto ka nga buhamis o lupoti, apandihiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon, doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kinibiota fayon nga makabuti sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic na sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumog sa panit. Doon na usab kinib kalamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Hey, Fighting!
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung
1: Juanita Badahor, sakit ang katawan. Tapos laging nanonagambing ko. Subukan ko, santong plus gold. Iminimit na yung hindi ko. Body pain. Parang yung pamamaga ng binti.
0: Mabibiyas ang inyong sabing butika. Santong gold. Live. Steady.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tapos buwasis na siya yung hospital. May nag-shoot ka ng plus gold. Hindi na ilalad lang ang asawa ko. Ganun din ako. Maganda. Maipapayo ko po, subukan yung lumamit ng Santong Plus Gold. Very good po yan sa health natin.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold.
3: Gusto po, Sandoval, Gibintitri po, masakit ng katawan, gumamit ng Santong Plus Gold. Ang tensinan na wala na ito, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santong Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizens. Maganda po, maganda.
0: Epektibo, sana mag-uri ng sakit. Santong Plus Gold. Santong Plus Gold.
4: Ilang dabaga sa Kandakan, Manila. Ito yung ako na may pinibukol. Naka-steady po siya. Nakalaki po. Hindi lang po ako ng inyon ng Santong Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin niya sa Santong Plus Gold. Kaya nawala yung apo ko po sa mga sakit ng puson. Yung ng Santong Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, wala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santong Plus Gold. Kahit po tuyat ako, sir. Ako niyang malakas po ako.
0: Santong Plus Gold. Santong Gold. Live. Steady.
5: May lumga ka sa tinubuan ba ako na parang may malga. Natakan ba yung mata ko na tayo? Nag-mintinanta ko lang at tumbol. Dahil mo talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-mintinanta ako lang at tumbol.
0: Santong Plus Gold. Santong Gold. Live. Steady.
6: Christine po. Default po kasi po. Bukol-bukol po ako sa liit. Tapos nag-take ako ng Santong Plus Gold. Na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santong Plus Gold.
0: Mas pinalakas!

0: exciting, bro.
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Ako po ang bali ko, dito po sa Sibiloal, Laguna. Ako ay laging nga sibik, lagi yung siplura ko. Isa hating gabi, matake. Sumubok din ang produkto ng Sample Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang sa libo ay hindi na ho na sibik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang laging usarang kapsula, nag-durayutin, niasantin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailang antioxidant na makatabang, aramay kayan ng mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, pterygium, o kuman pang mga problema sa mata na magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula, nagituyo paghimo, alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kapag ilis-ilis ang habon na makapagkinis ang inyong kutis, bulag mo wala better skin soap na hindi magsunog at hindi hapgi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang nota kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with nota kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sample Gold Live Testimony.
5: Ang hindi ako, ito po ako. Dahil ko yung palalaki sa aking katawan, aking pamilya nyo ng mga rindi, mga raa. Kaya malaking bagay po sa akin ng ulo ng Sample Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mabibili sa mga butika. Pagkanap sa pananaw, laling masilaw sa suga, ang init sa adlaw, o dili bastante ang grano sa mata. Basin katarata na, o sa kaproblema sa mata, na magdala sa paghana, o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang Soft Gel Capsule, nagituyo paghibo alang sa mata. Tinitulay sa gold, melutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, hindi mo kailangan magtiis. Mag-Sample Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps, o dysmenorrhea. No more! Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagaan. Sample Plus Herbal Oil.
7: Mga katupa, excited!

0: 头发 exciting
1: exciting bro
2: iwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nung makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix, nagkakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, tinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape ng natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iligunan na po og ginong totong kape para kong ulster. Iligunan na po. Tuloyan na po tunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para kong ulster. Kami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Bensin, manunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Napalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa sumog na. Santon Plus Chrome. Santon Plus Chrome. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Chrome. Gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
0: Mga katupa, exciting!

0: Jalapeno Southern Class Coffee Bean. Himalayas and natural ingredients. Mangosteen, manunggali, ug soya. Southern Class Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Southern Class Coffee Mix. Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel isang gym instructor. Tuwan po sa araw-araw na ang Southern Vitamin C. Dunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibigay sa pinakamalapit na butika sa lungan. Mga barigoys, may good news. Bumalim na ang Turo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaki hindi basin. Tulong para lang yung ganado sa buhay. Turo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo. Santon Gold. Live. Testimony.
2: Christine po, this one po kasi po, bukol-bukol po ako sa liit. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold. Na wala na rin po. 100% ko po na mai-re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas! Santon Plus Gold!
3: Ang dumawala ang maputi na panit kang makinis na kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap!
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
5: Hey, Bobby!

0: Mga katropa, exciting!
1: Tayo, D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muli ka mabibili sa mga butika.
2: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matanglay, pare. Panahon na para may bago ang buhay mo. Pumilagyan ng Turbo, ang capsula na para sa mga lalaking tigas. Hit, matanglay ng maka, kilala sa mabilis ng magpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Gusto Bibya, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Mga problema jud ko kung sa akong kapag-iwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Cellphone Plus Coffee Mix. Insulayan na ako pag-inom ang Cellphone Plus Coffee Mix. Mahausa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sininga. Nagaman na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Cellphone Plus Coffee Mix. Kulayin ninyo pag-inom sa Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients. Mengsin, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Napalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix. Mission X Plus. Marami na ang natunayan.
5: Sakaad na ako, nagiti na sa iPhone na klaro. Nasiguro na daot na ugat sa usong nato. Noto, nang tumagid ko, Mission X Plus, mauyan yun ko. Upataron ko para sa una. Ako, sinoy din.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Cellphone Plus Herbal Soap.
7: Ito, si Ken Figueroa, Katatantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
3: Cellphone Gold Live Testimony.
8: Ako po si Rodrigo Tacoya. Ito po sa Singapore. 2 years old from Iloilo. Muna, gamit ako ng Cellphone Plus Gold. Maganda siya, adjectibo. Nawala yung ubugo. Kamuha yung kapatid ko. At pabili ako ng Cellphone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubugo. Kasi may history na kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-inom. Kita na daw efektibo ng Cellphone Plus Gold.
3: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa inyong sugi mutika.
0: Exciting!

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalagi? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa Malunggay, Turmeric at Cinnamon Bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. May iwas talaga ako sa mga tambay ng mga kakaawin sa tinahe. Mabilis akong kapita. Pero ate yun, ngayon, hindi na ang tinutulog sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone Plus Gold.
3: Ako si Morito, wala maga ang aking natay. Sa loob ng 2 linggo, napagamit ko ng Santone Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking natay. Maraming salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold. Mas pinamagas, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Pagbibili sa mga butika.
4: Radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong si Pumin dahil ito ang number one reason ng paggamit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Santone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice ko, si DJ Matt.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at mooring oil. Premium D3, Santone Gold, live testimony.
5: Christine po, default po kasi po, bukol-bukol po ako sa liit. Tapos, nag-take ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na nai-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santone Plus Gold!
6: Mga katupa, exciting!

0: gonna have to do that. Exciting!
1: Santo Gold Live.
2: Antonet, bale po, taga Siniduan Laguna na tong nanganak na po ako. Bale ang ano ko, 53 month old po. Nagpakita na po yung sa may right side ng PM ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit po. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. So, umiinom na po ako noon. Hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Santo Plus Gold! Mabibili sa inyong isang kinutika. Pagpanakit at paghangap sa mga mata, nag-iubilan pa sa pagpanakit sa ulo o pagsuka. Passing glaucoma na na. O sa kaproblema sa mata na makatutod sa paghahangap, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagtuturo paghimo alang sa mata at dunay epektibong potent antioxidant sa masalutin, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatapang araw ng kayan na makabatod o glaucoma, katarata, tiridyo o kumantang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika. Santo Gold Live Testimony.
3: Sonny Villaneda po, taga Barangay 1, Rojas, Palawan. Marami po akong nararamdaman. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Dok. Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako. Nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santo Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung varicose veins, tapos pag napagod, nilikumin sa akin, sabi niya, Santo Plus Gold. Yung problema ko sa paskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang yun ang Santo Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na, dati masakit, mag-galaw, mag-apak pa lang, sa bangon mo. Yan po ang naramdaman ko, pero hindi na wala na, subukin sa akin, yung Santo Plus Gold. Pati sinisis, sinis, gumagamitin po ng Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold! Mabibili sa inyong isang kinutika.
5: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakilis ang inyong kutis, bulag babala better skin soap na hindi magsunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni sa Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano bang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at muli ka mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santo Gold Live Testimony.
7: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tapos na siya ng hospital. May nag-shoot ka ng Plus Gold. Hindi na ilalad lang ang asawa ko. Inom din ako. Maganda. Maipapayo ko po, subukan yung gumamit ng Santo Plus Gold. Very good po yan sa health natin.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santo Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santo Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Available nationwide.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gamit lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Yan mas

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake hihimlin sa bacteria, virus, at parasite ang gusto mong tirahan ang iyong katawan. Kaya bibigyan ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanatone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history naman yung diabetes.
0: Pero,
1: nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix, nagkakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang magkaanong uri ng sakit.
3: XFM
0: Sanctum Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanctum Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanctum Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis o lubuti, apandihiyang sa mga sabon na imong gigamit, hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Cold Victor sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sanctum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanctum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanctum Plus Herbal Oil. XFM.
7: Kala ko, hindi lang yung nagmat na experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanctum Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa...
8: Sanctum Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: FM.
1: Yes,
0: Tom.
2: Hot Cold.
0: Crispy.
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilo, Tanawan. I'm like a big overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus din. Salamat. Then, like, masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus din and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Cold. Ang kape mo? Canton Plus Coffee Mix? Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paligid.
5: Vision X Plus. Software Capsule.
4: Vision X Plus.
5: Software Capsule.
4: Ang Software Capsule na may taglay na lucid, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdag pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus.
4: Software Capsule.
5: Ang Software Capsule.
4: Over 10 kilograms para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigit ng dibdib? Naku, baka marano mo ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Miss na
0: laging bitin, ibalik ang bakte, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Malakas sa pa! Captain Plus Turbo Soup!
8: Laika Cordero, taga-Butiki. Itong-itong marasa kang panit at sasanyahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Canton Plus Herbal Soup. Pura ang itong-itong sumapanit.
7: Canton Plus Herbal Soup!
0: Manamigin!
7: Canton Plus Herbal Soup!
0: Canton Gold Coffee Mix. Ay, kapusin na 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balak daw akong na-trade na. Secret ko, nasa paborito kong kape, Canton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen. Doon na tayong paan sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Canton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaawang pangusin, Riga, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.